bala bala ya sala mada bala raba sai ka ce mun baka dani da muhammad ya sabu sai maka bi sabar fa saban gane na maka jallama kana sharma ka jama cikin fage anan layin su bala raba bala raba da ta gamu sai gashi da jami gidansu sai da jiriya liya bari girma kuma ga maka

0: gila zoro harabi kirti je sabutu ada tay de faras garabe tamtam faras garabe do kutu no gulle diol way manay dan de rofurmi an de ko ndo so habgue jamiro do zaro awadul lwata aw jamido yirosa aw raktun da letter sadin na sharo gwamnati ya ade ma na sha klalan zaya de sande su mu karo la kinza awala katape na sha dan tuduro suwana suwana do ndu kutu de israel kujima tra alo da rasonu ne ndiro minti fi ak chiptina faraskara mara na diro doni na ita gat gen diol way manay do ande fa ndu indi shima kuri uskufal diol lar fal uskufal diol arak kuri aw bi kuri lar kuri fal u diol indi kuri lar arak diol ni ande bonum harami kretin de so botum kararo wallo na daji kasar numa diro bayen da dimi jami ala bara su kuma ro ande duka da jezan sande faraskara mara rupta bayen na kandoro go botu broken awol me gana alo assalamu alaikum
1: alaikum salam alan guro
0: nda fato kilewa
1: ya seyoga
0: nda kunda la mara
1: ya silaya maba
0: ndu manajin
1: aligo ni manajin guro shwari lango ya
0: aligo ni wishe kinshoro abi andero kudum
1: ah ukuti yari ah otira bo kisa yari wa halan za zoro ngu kitawda jinda zero tasara arma kuti yo
0: arma kuti mo yo dai tumai na sumo karwela nya jamilo do dara wa dulwa ta de kirdanaro inshallah dai akata blagotino glate da yanyiro askrina ali gonishi adama kutunzo no kanji mari maro wallon alama zuri na shado chidama sandikuma korkorra kada ubaru kendo sandia bose pala notina madu kentaw daji zari asala lai kamar ay maya ilali asri ba zira sandiro marade zina no daji tuma irin nasu mu karo yana ndero kunza na assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: da fatu kulewa
2: ba Umar Habib ngoro gambore wa kele karakara da karanta
0: ngala wuje gijoro
2: ngala dai ala akuto zakke jira sare
0: amin
2: ama kutte embe kije embe
0: ai lauta
2: ama ndoma kutte da sare an ba sai kije da ma
0: nam gone kone ma yannum
2: ngala alhamdulillah ana shan dai kaso inde gambore ya dai gara do ne kuma ga amlo min na dai ko ta palinji done ambale ya ga ko zana harbe ne ja sura sirin fit nur done surai ri banna tana yo nur done surai ri andero sa saro buru ike ndo kuruman ko nji seme fija ningiri ya suna falala su siri dro suroro gain ko ro seme men ga inda aka kaltana be seme da nadi men gain nji karin ga tullo fi zana wa kamaro suro nji ajab bala bozana ningari riga jabar wallo na ma ta mangana kamla da rutsu maso wanda ga imma matta ko ma da anda fanzai ma nda ga da sai ya da surun zoro talaga sa ko zai kam bayro ya kal kam ke ke kam duno ga na ga sa ya tak adam kola tak kangar ma ka so ja son gona ne gambore to sakka ta kai duk na da ga sa ko zai kam la da sami medin zuwa ko jin kam la wana junction ka so fe medin ne dirijin yo da anda ro na ci ma da marta anda ro sulu wana da ro sauru bene ja na da sulum kon no sak kurun jido ne surra ga inda an dira awla taran jira ga in ba rasade kurare ga man ga am lo miya kama kwalta da ne shigo da cile tin yara le tana ale shi zo ro bene ja street light na din ba sulum fit marta bu ma da an dira sak kama a wado ne gozu kingar ma kan sita kalan gawa na kaso ne gambara sunna rin galke mana da street light kai amma a wado ne kingar ma kan gozu cika su kurale zana na rin bai street light ye dai fu mal ai dalil marno ti kalan gawa na rin kalte sakiyar marta a sai ya bonye na andiro na rosa ke kurala anda fanda na rozo ala laban den da ko sura andiro lo ku dun yero askrin na ngala kale wasalen ci ne
0: amin te da ne yero askrin na lokto ngon man da lokto ala botoro da jitu mai rinna utu andiro shi broken awol me ali goni guzna de sandiro korkoro kada baro kan do masan dia bo se pala no tuna ma de su mo karu la karinza na sha do kuma andiro ko mo ma ade awola ka tabe kala andiro assalamu alaikum
1: assalamu
0: alaikum
1: nam
0: chitibu ni wushe kinjoro amin nya pantin aro bayen mo ala gutu zo kinjoro wadun ma amjulu assalamu alaikum
3: Salam
0: alaikum. Wa alaikum salam.
3: Nda
0: pato kilewa.
3: Nda.
0: Alhamdulillah. Nduma na jin?
3: Uma ya minanguro la ambore.
0: Minanguro la ambore. Ushe kinshoro.
3: Nda ale ushe.
0: Nam. Abi andero kulum?
3: Uye, chare ma suwa ya dungu mori ugo nwa kalanga yi kasa hita ya chare sawa na yi kero ugo nwa rishukma. Kote mi kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra kurra k gana tsoro illa ne fata ne tsoro ki ka zanan ji tsoro maki ki zanan su ne na riki da mai mana illa ne ji tsoro ka ta yi masu liya na la ta mi roga in ba shi ki zanan su ne yo fa am tsoro fa na tsoro maki tun da mun gana da sai ya fata ne su liya ne din bara wannan ba ku rike kwa safal fata ne ta tsoro ko ta ne su tsira ta fata ne ne la zuwa ku mun tsoro ku tsamar wannan na da am tsoro fa ne mun gana zanga fa ta yi sai ya da kin ta wajen ne a fata ne an masu ka ga da da asalin ne cikin da fata marra amba fa kura kura tsara sana wala na ko tsara na ne mun gurai din lungu ne mun su wala sarka am sare da kin da sarka ta tsara sana da sana da fata ne su ta budu budu sha da sariya da Allah nan gala a fata ne su ro ki ka ga na bulan ga fata ne yari idan ma tsora illa ne ina ka ta fata ne kura da a da yaddu na tala ai ko da ka da tsara sana da fadro fata mi shima da saza tarasta urusta da Allah dai fa da hali ka masu di sai dai ci ci sai a wanya Allah da dai kuma dai an dira dai hakkin dai Allah an dira hakkin dai Allah shi sanan kuma dai kan mai da Allah an dira ma ya dai Allah ya shi sanan amin
0: Glata idan yin yura askirena loktun gonu mandi loktu Allah mboturo kukutunu majami soru boza ya nasha do kuma korkorro kada barokundo sandi abu sepala notina madu kutu ade nasha kandolan da ji jami doi soro bulai au nguru apala indi aso komzana jololo nje nza kura kura du au mohundi diya igule nasalalai kamara sinisambulina kura de mango kwa sai bula adempula mzana da ji gomna te sandi abanaza loktunda lotara isa sandiro gana za asaro salamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda pato kuliwa
4: yes alhamdulillah
0: mashallah nduma na jin
4: alhamdulillah kuma bana gana ngoro korongoso
0: baba gana korongoso uje kishe
4: alhamdulillah kariya sare nan gumuri
0: me alhamdulillah
4: we ayo wa ndia kullun boy no gayan ba karanto an kullu yeso
0: nam uje kishe uje kishe uje kishe
4: da zaman wa wai man ne
0: nam wa wanaso kuru
4: kole kole rale
0: nam
4: we lele kuma ko da gosu kuma ko ta me kura gozi le zai jokin kor mele ko zana are karin tut ka dare
0: na sha ka ando inga yade
4: a na ja ka ni are ina ka zuro kuma ka musu no ne kare mana dana sai mu yana da ifu ma do mana te tarata
0: insha Allah inda su mu kare yala kin zai no
4: a kuro ci da huru kuma kala kole rawo zan manero dai kana da habdo da sai sai alun wan boza dai no zo tukuto kuro isa ade
0: ngila mashallah
4: tida alanga dromele wa suru dai
0: amin ya rabbal alamin
4: ngila mashallah
0: ngila tida yin yura skrira loktum gonu mandi loktu allan boturo ngila da ji harami karantu inde so kalkal loktu allan na yoro le ne play inde tamtam ma mejin gawa play inde de krinye shi nan na diro botu ndo soda gonyi kunyen klewan andia karansano

0: ಎಂದೇ ಮಲಮ್ಮಡ ಅನ್ನುವ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಸ್ಕ ಉಮರ್ತಿರೋ ಇದಕ್ಕೆ
1: Gelazoro harami kretin de sonde nda kangeste gozi ndaraso krunu kilometer fis guzkunu da uwa pelanzu fm faraskram de tamtam faraskram do kutunum gullei tumai dinna playing de tamtam ma play do fanta gubio alan nande somondo so a gambaro nda jina alan nande robotu ndo so da goni konyen kumaro tiol waya manande furum gata nya nda boni mi harami kretin de so kasar ne kutunum da gullimia jemi du kada meji kutunza sura faraskara mari tingasa bayan na sadiya tarana do amma son nai jami falla india so de gana kasar tuba de sikin lokto girja so nda san de gasa ni kam do fallo walti gana walti nana zu awore en broy gutuna de google jin daji nyetya ayi ayi na so kiji jin insha Allah assalamu alaikum
2: alaikum salam ba san da tikai
1: da patu kuliwa
2: da sulaiman madiba fi aisha goni muhammad
1: ngila aisha goni muhammad wo shekin sharo
2: Nani ushe faraskaran kutunin gullena?
1: Abi.
2: Ah, uje kutu kala na jaje lola kura kura kura bula yare.
1: Kuru so manye?
2: Ah, na. Ko wa boto da wurka kire boto yare wanti. Sai yare su ne ya jere la ran go kuma su kada we kirin kusuna. Da man ji ji ma ban ji gana fi jama kekki ka gana surinare. Gumnati andera sa su sa su sikra su kulle ya ngoro ison kitu gulini ndeina. Gure sila kilza jelo ari ta tana rishimarin gala wani mina gwamnati jini isa an jiro sa ta sa ta ne mana ne gudana ce ne mun kuwa da bata rayu ne ne kutun gule mana ta wace waje mana ne ba kada bande na gunun de de ana ce rina isa gwamnati ne godo ko din biya ne ina isa an jan je godo shawa bi so an bude ya isa kana tsoron kuren da barna ya fallin kara na zo sai mun je wadi
1: are
2: wadi asalamu alaikum nan zan jilo nan je ba so sai mun ngin ya ci so kan guru ko zai nan guri ko so rai bayan da ande ka ande dai da ya sai ki tuguli ngin guru to da iri kala kulle ta tiya na ratuna su da na rai dun gida dun ya ci gunna ce go go ji na biya tudi tudi gunna ce din tudi ba zuwa iza ande ya sai mun je godo katto kare kala ande rago ni na ci ma abu to kura wai falku tudi dai gudola sauri kere nan je ora fiti je ar toro fiti mun sinya fiti ya inji zare da gudola goza gudola panza goza ta je le lo fiti je ar male inji fiti
1: are lauta
2: ani na dina de dia gumna te ita ande ro bana zo
1: are
2: lauta are gi lo ron dare
1: are ya
2: na yare ku ya da ku amana cin di ku da turbin yare kirin kada ga tsuna ta tuta tuta ku ka ka da ku ka ka da ai ma ti di ba ti bulin fara skron gron diri andi ku ako ko kiran da abiya ka so ku ni tsana manga yo uda shi ma abu dole mu turko
1: are lauta hutu bayan di ma ide dai da yin ras kirena loktum
2: gorma
1: amin loktum gorma da lokto alamboto daji harami kritu mande sambe zo kushana aisha goni mamet ne bayan do su dina dai she na sha do jololin je azala le kamar gwamnati a gretini san za sasa ina tun da ci tubuli nudo na shan gurorin da sana da sanne raftin da lata sai na do raksa ba do wallo na ma da ji gwamnati dai su baran za su din gwamnati a unguhu unzin sabi soro a wadu gultin zo kwa mison abi ma ya lali a baru daji boturo su dina da ci tubuli nuso abi kasadu na sha anguro do iso assalamu alaikum assalamu alaikum ndu manajin
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
3: ba san da
1: nda patu kulewa
3: akle
1: alhamdulillah ndu manajin
3: fatima manajin goye
1: fatima bu shekin shero
3: ba san mo le klamo ndu da swai da manan
1: na
3: ba san goran kala gonyen gina ta chunyo noti la kai bi ta fa wanke wanke gina ta ba san bune tul zai ba har suwa kam na har walta ka jire kul zai chunyo noti akai ba san zakata yo jiri ne sabta ba re pita yar ta so da jiri men kam ma kai ya goran mali kala gonyen gina ta chunyo noti akai go da akuru tul zai ba gomo sakin ba san yo akai ka kalgina
1: ar kaziya
3: ya shi sabta da ci ko adin kar masalin ya kuru kwata da ba man
1: Adela uta
3: afi kalkal gi safa kama so den num galare gana tiro safa wallahi kam lade wajanin gidi tuljin ba wancan ke sab kata kwalla ta chunyo no tin ta sa goza ya kunno ne kirmani sallo ta sa du goni ya bozu wazna kodibbe zna kalwani ya kan wufi ne amma ta sa kunno tulla ta dima kalwa kimra da zna do ba sanni akai cewa gonin kan wufi gonin digiri ne wa fa an ya kunno
1: litar mai mutsu guzna nim tawar shi ko sa duro
3: dunucin sa tawar da ire ba su kama da fadur ne ma ji fa zo ayi amma da wala kan haro ne ya fatu gorum kala gonne na kyan ji yakin ba ne wala kuru kila do ni ko te ne are ba san gwamnati da tarun su ne an ga so da mare aji ai ya shi bara mara da zuna ya kan au kasa da su din do ko te ne kara kiske ba san ke zai kara ni ranya ni rato ina ke zai amma ba san ade nya kawo ba ro da cin ba la kai zin ko to ni ro shara ke zai amso da aladro do kaza sai ba mar ta gwamnati da ba na za ai so bana mara da zuna na
1: ai so mara mara da
3: yo akai da uranin bi maro da fai ba san duri sadin ne so ya fatan gari guru zai no lo na ma wa da kun zai
1: ade wa to ko
3: mar ta lu fa fa sun gron zalan ka tabbo gwamnati da anjimal ku mar ta ai ma bana ba ma
1: mun jin ba ade lauta
3: ade duya karo gura imani a cikin duya
1: ta ade ingila fatima te da yinyo askrena doctor ngonum andia loktu alla boturo kishana fatima ya de man na shado kuma shirita de a wutar ya mutsu gulzuna num tawar sanare shi ade ro filla filla ro nuna da ya kishana da ya so da ji nan de num tawar asalalai kamaro sha furtun zambaro dio sabi soro na iso tral kada baro walti assalamu alaikum
4: wa alaikum salam hasan mohammed khan
1: da pato kilewa
4: lewa sulai
1: alhamdulillah numana jin
4: kula amar gana mana yin ko kimai ko mana mafi
1: gila mamurin nan ya bon kumaro
4: mamurin sirin dilan boko
1: sirin dilan gila wuje gajero abi mamurin waka jin
4: wa mari kilewa sulai biya wore kam kutum gule ya fara da rewe ka ando har kuma kutum zoro wa yana wolduna
1: abi wa kazuro bulama
4: an dai dai sabu zoro shi ma kirin tuman do an dai kirin zayar kullum zoro ka yi zoro biya kirin in karaye do bikar miki kuwa yana man hore kirin miki har din kiyom
1: are ayo wazu
4: kasar la dio sa turu la yaro yit ko yo awa ko la yaro fonde an dai jaman dai sa suen ka suru an dai denno wolduna ya zoro kutum zuwa yana
1: wolduna yo yo shirma misti fiya kitirin do yo loktu do yi kuma sala ya risa arakreta
4: loktu sala ya gruzu atro asuna do biya yo ka loktu sala ya gana la sut ko sala ro kam du ko jin du maro minti me oso me wuri soro ba zoro
1: ade ade ade kam ade be loktu do te da na lejin
4: kauri kirun kuyero kulle taira ya guru no ya guru waro biya alai man kadi mor mor wana kulle bere kwaya tum man zoro
1: girre insha Allah sa tulure ne loktu zakteri na kuma gana girre ne ni
4: a shi ma guru no
1: wanda insha Allah dai awala katabla kalan tirino gila dai da yanyu askare la loktu mun mun andi loktu alam boturo jemido ma mure ne dai taida no kasadu no afle no andi akrintu man do soro gono au andi ne dia kirjuma di soron ndia ko yena teida yena ndiro askrena da jawa do gulu indi modala ngawo do gayo ande lokte de letter sidino assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ndak lewa
5: lewa sulay
1: alhamdulillah nam dumana jin
5: masamaina adam kolo kolo ya nge sidia ganya kidimba manaji
1: kala uje gijoro kwami don jinimi
5: ah ki ko arga la la
1: gara gara girti ne gara ne
5: ah girte kana ko girte ne ma har girte ke gana ngiri koja
1: dai dida karwa zu so burbur zu so har gana girte ne ko tar furdir gol
5: ah girte ke kol gana ko ngiri koja ala su da wanti ke na nan nan
1: gila abiwa kazu burdi gaja irin awala zo lejina be jawo kuma
5: ah sai ku palle don singana mangala
1: yo ah gila abi gurba dero
5: au kukrare aw nguro da bladian da sonon kala bare irin sai da zana kallon sakin suryo ba da kala da man da gwamnati din da awla kiri
1: asalamu alaikum
5: bare da bama bare bare da bama aw kan bladia irin burne da maka ji fangin ba
1: Loktu do bare ba isu dam ande ngana zuna na challenge bijin na lakulo sabtu au bare ma bari shi furaso ai bari zanaro wajin daji da na shado gwamnati cira manzuri boy ta noso sandi am kulo bare ma nan ga soro sandi a sasir zana so meji daji loktu no ba sunna assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: na'am
6: da sunna da fisku sunna da wa ba abin mamet kan
1: da ba to kilewa
6: ila so da amon ko ni goro suma te ko kuma na kon diga maraji
1: ngila bor ko ci wuce kin shoro
6: ngila ala ma yande so ala lan le na tin dira sta
1: amin
6: ala am don diri tare a fatwa so ndile a ci ala ma tara diara barazo
1: amin ya rabbal alamin
6: kutu yala ma ki citi buli mi do kuma barazo gum na borne na do is nyak le stand nan de le munale do te a tanyala sa kali sa sa sirza ya tero kariaro e sanyas krinare de no krando fe da da saladinde au shima ro se abotu dikin da monju no na gwamnati kata bago kare shima ro se ya kam da se lima sa sa ko da no ro ma kare se lima ro walje
1: yo kare
6: niro kala gra ta sakare
1: kare niro
6: kala gra ta sakare are niro kala gra ta sakare en kare agi kala gra ta are jen ni sta khalifa chaji ne be ngai koni tani ne be ai ma taular ma ko jimba nyo sikulchi ai da nyo sikiri a ushuma da nyiro godo cin da shi la kalama ne yo da ne watin ai kalama ne ai amma mun da fsa da gwamnati tara talara ci sai ci da ba ci da mala len ne ra monti garda ne ya ci sai ka wata kariya gona da ne sandi ya re monti no la gwamnati ka ta fa gona kariya da sai ma kam so ne om zan na wallo ma sai ne ba ci ba
1: ai lauta
6: ai au so ya da kam da gain gida gare fara tina fa fikin da monti ta wono mare kam do fa latina soria ta pike do soria ko dano wolono ma ay aaj la de giro suti kam do rum ko dano walje
1: ade
6: o te kene indi me da baram do kumna borne tala ba gang ne ay lali kam buche sidin kala len de mona ta custom de dana ar moto la fire brigade ma ar office na shimar mar nyana shimra ma da sul kaudu shin duro sa azu gap sinar kaudu shin duro wai kaudu shin duro andero kata fa gozu aw shimara su tigi ya lamar da zaura kaziya na ta ce tura ko ne waje kazi ruyan kala da ibaran zubun nan gudan yana an dero obis mara na samu to kunni zai mara hausa kuskin ya kame kuma ngoro ne da su mate kalar mana ne am kura ko ne ga shimra mai ta lausu mate a soron gon ngari kala su tuna inji sha wallahi fa to tara in je zin kala da katafa gozu ta in be sai ne ka on gawe mana dana rizabu wala la talaro inji boji ne walja na shima muza ya kare kare ci da dingu zara da ala a shima da den gawo mo dan gayen da kala kambaina a shima da auza kuti a shimra mai tala kon da da so so kaje ka ga nan gidi sha liya sule ci no ala da ne na tsini a sai
1: amin
6: ala mai da su ala ka ku da tsira ci liya sule ci
1: amin te lan yin ras krena loktu ngono ma da loktu wala mbotro to mai rinna ku ta nun bandiro ko mu ma har su mo karwe lan krena na kurje miro da wonar awadu lwata de katab la insha Allah kala nun botino assalamu alaikum wa alaikum salam da fato kilewa
7: ya dole
1: barka
7: alhamdulillah
1: masha Allah
7: agar ku tine kala bare ne ba
1: nam ndarai
7: wannan muna gone biya kawo goma gana ne kawo sarri kwalta ire sai le tarna gana gana sai amma andin lungura su ke nare kala jima kande biya waram karuwa ari muna dalti gele mairi harungom ari har dukkan gaiji a kala kwata wallahi ga wadin bayar ko ni ma rongum kilometer kan mar lenin ba ande da ketan da ma sakari ande ya wala tulula ya fange baye na mangala
1: ari lauta
7: wallahi ko ra amlungu so nda sai dai kala kwata ne ce ma har
8: har da gwamnati ma da har motsa ya son dalle ren amma an dire cin ya shiran gael an dire shiran gael mare wala lokin da gana ma bana ce mare
1: yo le nasha do ne ma le nu bare duyo la gwamnati nasha do la la da ne adabzu
8: Zero
1: bow. Zero Nashan Zero. I must go and they Kalando Icaro, the Nasha Barry, so the Gana Kaziar and the Olo. Kilamasha, Kiladaji, Inshallah, to my Gobrati or La Catapeclan, you know. A Gilateda and your ask, Rera look to Gunuma dialogue to Allah Boturo. Allo, Samaleku, but you're where Manami come to the Mangana looked in the barbor or chesna, eh? Kampale gonye da ji a dero kasar nan bayan da ci da molona tumaidina ranye ikarab da zafin no assalamu alaikum
9: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
9: hello
1: nam pantinya
9: wa ba dan ba
1: pantinde ya janya pantinde mana ne ba diwar waya mana duba kamduna da jarami kurintin so Allah dare da jiran faraskram da tamtama faraskram da kutunun bulle da kashe su su sa yanci da yawa bana zan da faraskram da ita ga kinaro da na so injiniya da konyi hafsuna wannan da sai lokto fuya

0: glazoro harami kirintu ndiso ndina ndaka geste gozi ndara son kirinu inglamita viskus kunuda uwa felanzi fm paraskram de tamtama paraskram taman karya kasuye kuduna ndiro buroi hurma ina ire na sha gwamnati ya kuru ade mana sha ro kasuseya kawon dia kawon rudiya ya dadi nanjili aule nye grenye uriyena kuru ade ma kandaudo petre nasha kasuso ile nyeru yana nasha gwamnati ta wurta yende daji kurade ma gazdo kumbude ta shakugi ngasi notina made nasha do gwamnati de nandiro urma yana nasha do kasuso ile ta wurza ta yende ro daji na la nandiro diol waya mana ida furime nandiye botu no soita ga tuya taman kare kasuye abiso bula lejino abiso kasun lejino ya gulle diol waya mana ido andiya fandu indi shima kuri uskufal dio lar hal uskufal dio arako kuri aw mi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arako dio kumaro diol wa mana di furum gata nyi andia bonum daji botum kararo wollo na sambi zoro nanaye walti nanaya walti nanaye kasar de bayinda andiro dimia jemi du kada beji sandi so nda paras kram do rupta bara chinzai andiro rupta daji sobab ade nye kasar mo wollo na jemi gare haku da soro gamiro walji alo assalamu alaikum
1: kare tu wasa wa jere
0: nda patu kliwa ngla wushe kishiro
1: aka ba tun zoro ngla mai
0: masha Allah
1: da tun da kasar yau gulma da sai din gomon gare yarla mai fazil
0: na'am
1: mai sai tun da
0: ngla kasar mar te da yin ras krina lokto gorma da lokto alam botro ndu adu ana so jiri kuma chitibuli mi muhammed nguro bypass se dino olono am kada pande andero bayin na sadino tamande son beji assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda kulewa
1: salam asley
0: alhamdulillah ndu manaji
1: sala umar habib goro gambore wa kele tarafa da tarafa
0: ngla mashallah abi taman kare kasu yo
1: taman kare akasi ala andero kusteza
0: amin
1: a shi kakkar dole dai shi kuro kuni kuro gutin dai shi a na ta inda shi kuro da shi kenga amma da fit kilo min nare a kullo so naira yar indi amma shi fan gure naira do ta yar kilo ne kuro sai mai wuce a amma sai kuro ya kiyar wu ya rasa saladin yo kuro mane bayro are kimen tal tikiri dia sanda so naira nya nya por sensor nera nya inde nera tuwa inde a shukuru tempo do ne shilan ga nan ga yin kunguwa bi buya ro kuze na wala ga da sai nera kire fallo sa nera yar indi a ko kakarin dai shi gam do ne dai shi shilan kwali shilan awden mare nera yar ara kuro sa to dai amma ko da yar kulur amma gam dai shilan a kire sa da tebu tuna re kire a nera nyan tun kuro sa sa dai ko gam dai shi shi masin capture go tinde shidone so ti duro ro e ro ne ga na pul pola sar tri yer de wande yer wande era yer tudo ra ende a ngala taman ka ya ta sala ndo
0: amin ngala te da nyu ras krena loktu ngonu mandia loktu allah mboturo juma eden na out mai eden na ya gullen kasuzo ta na so na shado shi kuma shi taram do gamino tana ma kwaliya ita ina ma de sande dawar ta do awala suro au kladin tedino assalamu alaikum
2: wa assalamu alaikum banda to
0: nda fa dokriwa
2: lese de tray klada tanya babello gorman gure suro chemana ne
0: ngla abitaman kare kasu yo
2: a tamman kare kasu ala ndo kiske lo
0: amin
2: au alhamdulillah bizka fa ndike kasu lo lingna a goro are gaskiya ala rina ta au barzo ko zina andiya
0: nda tamman zo
2: patare patare
0: Palmina wa? Bantin.
2: Goro roa kwa tarisi. Burona duu uu rando sekelerin. Ama kama duu ala kiyoro indi rando sekelerin. Kwa tarisi ya?
0: Kwa tarisi.
2: Haa, kwa tarisi. Yoshi kumali muncha mchamali buru nera piu piu la yuin. Ama kumali ala irina. Wallahi shi chuzu wani ba, so ubaidro. Kuma ya kujia kapali.
0: Hali.
2: A andile romarmadia ya kilero ma ya kije kafar kuma ya kije kafar biya da andi sha da nera miya mai da dai andi ne kala nera miya kunje
0: ni andi
2: yau shi mai za ci powder da shi diska 2 inji kana wuro nera miya kala kala cinjiro ade yau bro ru 2 inji ari miya niro yoro yakun yoro indin tiwo niro cinjiro kala kala a shi melody shi ngai dama three crown da yake burin duwun men nan da suka kuma duwun yura ra kuma yi ko diskare da ala ndo kaskar karin zoro ta farzo an da fadra
0: ngla ma sha Allah ga min tayi yura askane na luktun bon ma da lukta la botro ngla da jara mikrin tun da so kulai ne miji tamtama ga kulai da arkirni shi na yin nan di robot do sura gonya kunyen kliwana da karsaro.

0: Mustaq's Mix.
1: Bonito,

I'm gonna see you go, okay?

Yeah, you know.

0: dai
1: na sha mu walti kya futuro na sha chi dan do so ila din nan de wunwin shi hangal do ne ya tadan zefiro ada litiram hangal zai
2: lok to na me do sitia kungur do ne uratelan shekara boron tara suron dot katombo tara kirindo tara na durols karmais num tara calls num kam kurai nangam done kam kurai ro gae lok kurushma lok to falgin wajin kungur kungur shikular ma di ulti ya kurai ya kat sa men lonin tai sa men luko ya kno yare shiro ali adolescent kultin sa men luko joining sita sa men arakani shiro middle adolescent kultin da kuru sa men arakani sita sa men ulari ro chado so shiro late adolescent kultin lok to adwo so hangal gnatu mus gnati angla musamman ko rushiya da dalil bahari shi chulowa chulo sai sokusa dreses nai so shiya da tiro patir mbu klan sen dulin zira lok tu san dia paternalan halzai nojin au blin ne kurusurin porosoku au surna allan shidin faida tu san diro walta klan zaro sikin au ngai du duwar au gulmar shi ma da kalkal gin klatel melan koru loktu falgin badi tin tin san dis nanalan yo loktu san na mero isa ya futu aja gulna ide klan za daga jikin am sorma klan kundiri baro sorin akai ide koru soko allan futu au sai rokrin zai guljin de banye nar na amada sai kam la zaman zu kozna nyura aula gulja
1: kran madin bana shak ma cira melen ma
2: ida tare bai sai kur yana na kida nyuro so au kun da sai guljin de am san di mar babao au so fa fi sa ola sa sula so maharan dero sakin au analog ya ndero gulchin sai ba digital lola na so kran shuma de nos kun zu au teens gaps na di canji wajin akai da kran dan canji wajin canje zahira re shima soko ali adolescent gullena assignment learning zuwa men ya kanin da tarar bagana 15 lok to fal gulle soko sa men ya kanin ka men loko arakanin da awado ne turin ma zahire ma da ba klan za bayan tuba da na futu gulduna ide fero gana tom badijin au puska zin pimpos gultin da low badijin tara konga rolo na konzi ya gana rating gana karunz ngai ka tar olchin canji kadan beji so shi kuru fero shi marolo na mahar ada ya bari jin lokto al zahir dororo miya kamla kurai dai amma nasha hangale ro isma tara gana chai ni makwaya ka usa men arakno ro lokto allan shi ma cida kurjan jambe na am kurai din amma sa men arakanin tai ka men lahari ro ishin ro ba cida gana nis ke so nduna shi klan jin ma ba hangal gana na fa loraram tuba di zina awa shiro guldana guldana ba ishar zahir ro suruna lada har yaso awa so re ba azal zaba kwamar goza sanare suka loktu shimarin gana la cidar gana niskiar wolji so ka ul samina rakuno legendo tawadro cidan be hundelan ka loktu ru ishin no cidar badinimin awa tajruaro sukurin no soro shakkal tidiklamin kurumanti maro chado rolo ne ajiri manti lenum nabti ajiri secondary school boarding so gulden ka ushiro legendo maro ilmu kada shiro ba tumata shiro imaro so kuma wancin leja da malmar da na ne da manon goza a ko zai
1: yob na shak ma malman ma da sai malman da jiriro hangal tara da wuzai na shi kirma dujido ningam jili atadin
2: masha Allah ranam abcd au ariu bata yi krimi nan karo ga yin malam mu ka ta fakka dan be kan masa sir da kam dun malam mu walte musamman no educational psychology san beji darasu done kan mu sakarin ma darasu shi mari a ba au abcd so kin kan mu sakarin a hal kan ma arma musamman kuru kam doni na mu a wuri roriyoro isna mai dai halijino ya screen a wunga yaro miya hutun ga yaro shali yamin kurun gaido waja ngairo kalakamino sandiro screen musamman malum maro so aka yi dai am kura fato dai ya a wasa ilmu shi ma da ganan ka jinna sai la mbeiro tumata da so ku tadarin nan gam arna zuna lan hutu gulduna dai tiro patiru lok to arma zauro mbo daldalin zir kausa arna zain dai wanda tajirwa la wa 00 chiskimin amma loktu done naularon na zaya num sawari shi ma duno malum dairo sai ya tiro patkum do ilmu done a hosa dia sandana sero ikrimin dalinzu ni klam do ba loktu shi ma gam konum qur'a kadali ma dai suka klam mai misal lo shiro imin awun ga yadi dimya shi ma dai awun ga yo wanda awun ga yadi dimi ya ingara mbeji soku primary school sa kara sai ka auto mozendo sa tudur sai din madar imdin batalla kuro petto le da ka shoya assembly sandia boza assembly tarza le no classo sai da sawan zimbe ko itanzu buru gono ai wa zasa sai sama hangal da ce zu oro ka kanye na fun kongai wa leja suro goyin su gulono kakari foto ilmo da shi ferodo sukrina da klasak su gullono kla ferodo ya su gozin ilmo shi mar foto chai gungana ide sa men loni men likodion men arakan wala su gungana ka ide so sa men arakan da nazin fero shi mar ilmo shi mar asuzin
1: dire aji falla na sai akla da rai
2: sa assembly ta mozana ajiro ga sai lan duri kongara sai da sama gurgurup ta inde su ku tara konga sha leone asoro gojin nono so kakade a umara da zanare fero shi mar loktu batalla kolana da din ada badiono so suro adailan mana done shiro gulna a tina masabkai ne fun hangal kana ne da konga ya leja fun suro goni min da ala so kuka kare a gulja sanana de a tinin putu ai so popa tina kai de konga ya leja so letna de kala forum ju tato da zin sa shima adin a wala garane so badia zahir da suro gulle dalin zaka kallo karin dro ga anan karo mana ba digin mana nan bar tallo gulle misalo tulun muhammiya kundiriya akai da hun min be a yo suromin a wala be shiro tadaram gulzain sanya konga bonuya notufa kamzu kojin tadar waljin da yo klamin ya baro konga bonuya adine kazasin adane kazasin ngala gin da sun da banan zairo lo shiro usain da gullo ya kama haso
1: ngala masha Allah malam Abdullahi askrin yana yiro ya jambasa da lamar shi ma a wanda chaman ka da ya godiya labar kisha na yin cizuna ngila ala baras krongo mala Abdullahi Andrew Bayna sidina na shado ne shi tada fero da nana miro nazia awa shima da tutulupa ta farako shiro bayan tu saudo ne lokto shima da hangan zai futu gojin nen yo ya jambasada ai rorumin na sha kananga do ne ya don kirmaya kureya saye na sha tada fero da Alam Telan
0: awa jin da ni Alam gata da wallum do ya kam na ma Alam ne mi nya kaltiya nya ranna ya rurorin be ndu so ran gata ndu so kallata ndu so awon ngushi mi wazana ilan akailan
1: ndu so am zukura burzumzana
0: ndu so am zukura burzumzana kamar surjaye amma gare gom lomar da lete mambe awana so awa kura so ina so ya kura so ba waso nim ginye ma fanta ma fanin ba awa jin da sado ya ma awa ma nafkata da man fando la nun ganala ma na fanin bara waja nyuro ma na mama na zimba le ne nya kaka me boji la sa
1: ade ade zundun za
0: ta chama shi ma figo ba anum duma o sa jin ballanta na ni an ka ka ka sa la ka ka ola nya bojin guza sa da dum ne ni mun ne sha batti fero a ola ma entra ni ni le
1: usa usa
0: fa to ndiye ne ban na ni min bare a mun mora sannum kuma kar nge bari na ma fa ngana ma ar tok sai ko le chama nyanza ndim ba so ade samman nyuro gunzin ade cha kure da kara yo kudu jiriya ta ba democracy human right kamzalama right interama right duk so tus kazana ndu so right num non ku ta da zuwa zugo cin ba kanu re gutsira nanga gai wusa am kalkal num no to rosha dimin himma fero meliyo na kar dimin num kamti yin sun be gozu fata kamar sariya ne ma kasalan da kullu fero ya wane da a ala bara su kiro fata wane so irman gono do fanimin
1: wartin warzen gulan
0: ba adero kamar ya so do cotto ai wo gai sero kana ko zaman da wa zana har ya buroi su har manyun za ka suke hangan za sa ma sabsa dulin za ra sanna bulum pal bulum ku wa ro sa sa solini ay ya re dero dulin za cici ma ko zo solini ba yim de no ngana mare a won za yim din na kawai yim montiro de te sama won zo cici solule zai mare sha nan zo manyun zo gari na gari le te ya ba dai na so fa so kura kura zo sa sabso ka ajin zula so su suku dai ku anda kafi anzan na le zai loktun zan na le zan me kirta me ya kirono dura mai su kala zan kirti na su kirono bi ai ma sai manyun za yin yin dun lor san be ya lor san zara da warta le ara shu be ya le ara la ga gi kuru bara rusulin a ba ai bara rusulin kaka so e kun nafsa yin kaka so goya nan nyana mana nyen na kwaye lu yana da nyana ishe yo zaman din nan mamrumiya cha ya ku ya dar kurum sha kullum bawo amma ai wono shi dinama dina jaye taraka we karwa ai gojin bawo chaman buroman na muwa biken we nyaire nyero kam sokonoti ya no la kura don biya ander futu sokri na nan le no wuni a yi sadin kirk na sana le za soriya nam nyana yankin de la soka kam nyen awla biken we na amma tuskatu isu na den tara kon ga me nye yembe tara kon ga dia na gare ngi sai ya mana so kam na mana so ka ando kor ndo so ma so man ya ya am hangal zata ndale ne wuni yin kirk na sana da ai sadin hangal zu sama na dun zela soli na gagaye na sama na dulin zela sha dabsi
1: man ya karin baya
0: ya professor ya doctor ya ambassador ya kamlama lu yana lele yana ishe na arsa mason hangal da baye yektuna nan karo kamilo hangal da duli ro yin bawo ya da mana manaja mana zan da zauro fantaran ma duli mdoro rongum sayro da yo da ngero da yo da wanda no ngushi mi duwi da waya da ruwa nan karo shi yin da zahiro ngo waya isna waya ya nyero ngo yuye yana da dalin zuno nyero waya ri yana da andiya manu ya to kutukura da fando
3: ngila masha Allah bayan kada diwinna karaw surofras kamdo ne kasa da kishana foro chisa di ngila masha Allah harami krantunde karma andi ya kranta abade mwollo no ma fraskam do ne kasa da kishana foro chisa di itagatina kara kurade ma maudu do ne kusota anyi martawa zandenye ndishima ya ifiron za tiro fatadu bana jilisidin na shahal do ne wataro ikuroyelan ta nasmaro loktu do ne na ulaidro nazia kurade ma dalidoni suka maudu shima da itagatti inda shima kasa da jili ya so dia sadina kashuru na sha futu doni do sakin ferwado ne nana miro na zana mada allamtelan ngila harami kuntu inde tuloto andia gayo nande surofras kam shima de lan darasa gotaro
0: doctor emana la falgulzana awodo nyi kuro kure na nyiro guzewa gashi min ya sorin kinzi la sa sakin lumiya wande tusu ni mila asen lule nu no lo no ma ya no la kramin do la konga nyero japkata koloro lenu iso iso bi akai
1: yo ai so itidi
0: hikima are ma bi a hikisa makal terima wono la lenu awlare lenu yukurui nonin ba nyiro me gari sa sakana chama soro ya mana so irman buri ma ire rashafa ni min tara gana awa gana di sauri shima hawar kunzoro kujo sari cha mana kunzi yana da sari an lenu andara lewo fato ba anim inyer man ba chewnya ha kinyana santa kana a ishe na a fato sawanzu inyera da yana ya amdi nyaza anyai hangan za su mun za sa masonye landi langage amma doctor ai kuma da
1: yo ai so kuma wajina
0: na me zahi rogu leo na kro amma dole da rada ya zaman furu da da idea wanda na kwayar le nimi le mo lo na ma furogo ni mi kruza won yi dimi arodo na kanuri elan kro amma zaman ne su na ran yana ba kamar Allah na mero wazu do wuzu do inda ma shiro lale ma guzun ya shefitina fanya no tutudu shenum kamzo nozo nya wara amanan kar wale ne banna ne nan kar hakreti meya share yasin zara kana shin rumi a share wangana a shitur mara ko kreti meya ko ngai kamun zu krejin kama ya kwada krejin ari da su sha gaile ne kai bika ma fero dunguna na lan waya ari sa ya basu mana ar kinzina waya la kenkrata mana zan man manan za daji ba ai gutsan ne rofan te panin ba ma zero anza ya ma wala mana zai hoto kama zai sori sui giya chinum gam na fanza re leni mi aidi ayar so ar mana jiri shi ma do kasani
1: yo kuma ya jana lan kuma sha gam leni ma adi tajirwa ji sokar ma wa na sha sai firo adi kasada do ne sadna na sha do ne kam do ne sai asara na ilan hatta sai na kam chima diro le zenda
0: kazi ya
1: jiri wa wa jin
0: toron gala ma da manan go shiro bare leni ya isa wa isa na ne shin yoro har ka min chulo shi manan guso bawo ana ma diyo ramzo chama sha sarana a shekarun duro gana a nana mero na zuna a nya sudiya sarana dale ne na kam ni kura soyero nya zuzi na ro nya dale ne am mun kura ro bulu mina fero na inyela ro kuna mbi nda le no we
1: ara kuma na sha sai do ne duwa sak duza zain ma da yo kuma na sha shi fero do ne kapci zu hatta shin zu gozin le jin kuma jini ro min work do din island awaka ziye ji kuma wawa jin
0: ni le fa mara le nya nya nya ce jo ya an gudi na lan wajin fiade chodo ya intra ma chodo ya lare sortun zu gande ni ma mana ni ma a biya jiniro lo no ya tara ko ngare kamwa njokuno onoro lo no ma biya shima dio ha ko ndi balance ndi wa afu no yono tin ware ma barwuro ol jaye ai dawo da ma kai no ngai na guza kro ya nya ri ma lan
2: misal falikin ya ngana fiore mbeji shinnos kamai yarwan litare la fallan cidajin sendiro fiero asnana yak charo litarin zan bakasi idp bakasi edin sendia chodono agulana de shima sendia kongalai banada sa sa chata charo na dro choro ya fiero zoros nana 30 pak adam beji gayen futo aw kesa ka yandira saudiya sendia hangalin sorin ai was giri was also a soron sendia sorin du futo fiero de shiro jawaw sedin de suka aw ndia duris nana gine bonde nda taro karun zoro chukro ndas ngro shi fero chulu de ngai kana asron basilin so condom so asron kurama sandiali da roku da wai sandia konga lai haddin za sero so corona sa sai acharo so nan nam num rumia na shangi so ashe kirma gin wano kurawo shi mar gana bab lok to gozna ala on place na dan fero chulu ade so ngro zen condom so basilin ma kirma gin badio no
0: konga de sho konga kwanga kwa kamu dewe ya sarana kamu dawe ya shinya tuma
1: ya Fatima na shama walte ya kala maudu shima adelan aiso wajina kara na sha shi kininga doni tada fero doni nana miruna zuna suru awado ne karinga yawa wajin kala work do deny allan dikace sendik ma fero da qur'ani ma zero anza na sha doni awala isu waji hatta work do deny roganaza ningam kininga zaida lejinin klan futiro nyei chitiblimide fanwin
4: kutu naptu pero aka yi kam yi tarbiya fando tarbiya nonumado kalama aka yi kamindu zoro kutu
1: suro fero aidan awala mana na zain son bijwa kirma karangen work dudina island foto da ne kuma fero yi gnaza amso yi national shara kalakar sai Allah
4: laifi du fero drochado awwa zunado lasa misali kama camera club fuska mai rumin do a wadu dimin na katen ya kam da duwin da kama amma ya samu yan kama minu zina ya samu yan yi manonim amma waya fuska min ginata aka yi do kama yasu ya katun ya sha lorsa rociyam da shigin yi lorsa ne min da suka normal du so gin ka ruwan zu shawau tunda wa lorsa nan ba da da ne wai ka nan bannange har ma ya wa zina do kama adamai
1: yo jila taruwa wajin na
4: bai wajin
1: hatta isi firadi da sa nya so sadin ba so suron du solan bijwa
4: bai kadama kama social media ya rungun gayya ba amma zahiri da shi mangu
0: yo yo yo yo yo, yo. Mana burzin baya mana kala ma daraja ne me kala ma basarta ar mana mana gunyendo kuma na mana mana nyende ni gam so sai ya le tuso ai ro sai ya gam le nimi kam do fandoro nya sara ana ma za isimana
2: suro ya so idan la di shi ma buroman akai chono misalo hu kam kura yin gai chono au tarbiya ka kalso wandi ba ya ro wadana ngo fero so wadana ai le screen fero shi maro nim batin zai shi sai narwa la a hongla screen nduya ya kam di shi batiro lo ma shi mai no zana shi batiro a rekomande hoto an da halak sinaro soko allan kirin da hoto gulungana idai awa kada sasirjin surawa sasirjin ne lanziri ngu soro awo doni noskoro kijo mazidin a kutukla trogo jumba misalo kirin da buron awo nozna da gana sa allo isna da suka kirin da taida zna katin awa kada sidia sasirja sarana
0: yayya e furtun zuro aman fero rotashiro ala shiro su gina zina ma fero rochistu mbu a uka mu awaye ai lambi yanza masulu gi ya fato du kollono jilin za yara nafsa are wajin kambo soro fera yanza fato du bad sai ma jili awa atare kurule za sosokurin ai kullina ya do sai ya rozuna ma da sai ya fatsu sai ya tiro sai ya tsakai ai ya yanza ne ai kallo sha kormin ai fero fero muradin zungumbe yayi
4: a waddi na yaso har an da fero har suro karun din a zungumbe
0: gira zana la sha turmi ya na an ya su tai aula guja wani an zura karu lambero lura sha sawani mama an yiro guji tawani sama muko zalan wayan za sai iPhone uka ke awo shit lar kala kurmai sha tsuku zawo lar sha tsuke abinya tsu tare ai awo iPhone da sirin da waya muko mai sirin na wani da me timi adlan karo la so ni minaro kullen yiro guju a kutro karin zelan da ana da wushi an manum sawado wallahi shata surokar karo fero ilan an guye zina zar karin zelan ishi amma sha sawani mi rolo na fandin bawo da ile zuka mana wata gunyen maro le zukuri sawa konga goja da konga da sha lu surazu da ile zu shiro waya guljin mare chuin da kur sonno da yi a wata da yi wajin
1: ngila masha Allah ushaka sado ya ambassador mal abdullahi na sha hangal adam ganailan awala mbejuwa wunuwin ma suro sandi fero ado na namiro na zana a wasu sai da suka alakan za sai yayan za su a jula durumi hatta ya je guldin mango zain ba guru ya da su din ba ga jabila su alama na ya da masu din ba idero amso isorin
2: a sandi fero a sori musamman sab nya za kan za ro ga sai ya konga har ma kam za ko zan a da suka ngu sora guldin da wanda ma bari tin a koro soko sanna me da karin zai ya care hut gullena dai tin za zahirin gairi mafaljin gullena misalo tom bodijin a tin zai magana tiyar waljin nongu nongu mar waljin arsu akai kirin de a wani kirin me gullina ai nan karin hannan me gullin da kam gare su ya lain na wazinar ma lain tonin misalo we kamu ya she kamu ya a hin horo wa gairi wani dimi su gullin ya ro dan gullin ai yado tin zai tinilan bama so kran ne lejin da samma na dina ka
1: ji na shan do so din firo ajili ata da katab ji so siro gonwin na sha kran za so da
2: masha Allah am ngu soro a wadone psychiatrist landian de wanda am so dai sai kam da hangal da chatto sha koldro psychiatrist ro sa jin no gozain a waka da be dien hal kam ma ya sayen indika te am banna tana ya sayen kurawo ka radian a yo sai jiri armado ngu soro sendile zaya senda sai sai ro dielso iya gin na doni shiro clinical psychology department gultin doro san dia ya den na halya sai kuru ka ta pagotin di shima kala tilemelan kam doni yarma da tusumbe musamman netidin korlok to falling it to sushima da dajin a don shiro psychotherapy guldin din so kulan kam shima da to sunyen kor kam doni hawar da sanar kunten namye to sunyen a don shiro group therapy or family therapy guldin dia suro klatlan melan to sela suron dan le shi kazi ar kara jiri tid kazi ar katondo kurkata pigotia kazi alan tuline lamar be kada tidin so audio ndo ngu soro kundu shilando isha asunyen problem shumare yarin wakara la sawa alan la koronza alan akailan le isha asunyen so ku asunyen alan koro dai am kada donye soro lamar shumare yasa inan karo wadez ki fero asar kazi suonden bagin suonden do amma har kazi do ne lene sendiro delin sendiya litarin ruwa ne delin sare xero kurin yeri la la yake jinjir la yake so aka yi shimar su ga indian katafaka dambe jittidin ma
1: gala masha Allah mal abdullahi ya ji ambassador da dajurin mu shi kaye na shado ne kuma forci sadi ya duniya lardin da kuma Nigeria kemarun na chatta ad futu do ne ya soyi dulin zaso da tiro fatanza a wala ndiya gade zina mabijuwa
0: masha Allah a ngai gullam nya a wala falta koko sado yin samno fori ci sade gumna ay sanna la man
1: ngawe de
0: changai na yobe shi masha samno shi ma da sai ma cha man ita ga tsado gornor da isa
1: chado
0: na a chodo ya kura mamare yim din su rishi na di cheno fernoram doyi samno radio din a waka da rogi shi armar tange churuko narin kama foris ci sada ya gultum akai kamarin da Niger da Nigeria chatta musamman maro andedo yi north east island yana dai kuma Borno Yobe Abuja Gombe Taraba Adama gulte andiyar kama har chas narin na kama kum kuma lardu kum gana da isana da samno shi ma da tudina ladin au samma kama ai mana zandin mana da mana ko fallar ma tunda kama nafsa burun za sarina kala sai anun jelan mana tuna kala do ya naftini lafa baye anda kurizina larda ade so bayan zume kala na de mana naftini lafa ide mbila aka zalika mana do ya kama duriro cisu ya gulluma da yashe soron be ai gullumi ga na ma kurajin kama adin dara dara na so kazi armare anda sama sa gresa nai lardin de lotoro namnyana kazi shima da kalliye na karaye
1: a wala mana zama mejuwa na chara da nungam ya soyi din
0: a karma ya soyi kuma duriro cisu ya kuma mana gunyana ana karo forici sada da gabba da ya kama da lamar lamar durin zarin ci sana a kurson no durin zangal wo zaya sarana kurundu so fossil ka anza appliance din kala do en durida shimotedin
1: ngila masha Allah ya ambassador mana Abdullahi awlai ramin bijuwa na shado ne kininga ya sodo forici sada ningam do ne durin zafero adat tiro fataila jilitu la futu do ne durin so tarbiya yode
2: a dalin zuri awdo ne andiro was not summon dia suka tajirwar jiri tuloduma amma ya koro kaw tajirwar wa jinno ilmun dia adin dia adan dia retiro sabke na dia sik ganala andia banaz andere gana am gabsna da konyana dalin z kirmaro malma soluna wazi sadin putu fato radio so tibison am so donu isana am kala faza india sik lamar shimar taidas nan ga wujin kor gwamnati shin zin taidas nan lamar shimar gurnin baro dioides mana da shima yaron zegin amma o kindoi da nguso ya din kara ba fatadun bawa misalu bahano au yakatu kongala mbe hutugul mai da rawanzu au banzu kurala bajin bawa aka kanzu konga shi ferwaru ndro wal jaram arka tabdo shi ya fatima ngulcin a har amsore isa sai ta kuto korogozen a shari ta da yin roi kra kana wala so shabban modeling di manan kadro akai ruwa uno so a gungin di sa nafta hangal citewa ja adan de karaban na din a ubulin kadaruyen so iya so ru wande numkara wado ne tarbiya edu swat finya kole waya yo so wai klai soro duno ikende kamandi andia musamman no a sasir su kraw arma ande do gana jode sikin ba da sura gulle ande shima amana no de kamandi ande do cinna ma de jiri die no lono ya cinde ro katigin kara ro lono ma wande ko lende dalin zu hutu karma ambassador gulle na de kudo ande ma bari ande gin so awdo ni sufan de ya su adin dia su adan dia banajin de sai soro kashe kwaliyon marawals ara wadai gulen ma
1: ngila masha Allah nyiro ushe ushe gulena mal Abdullahi ya ambassador dreda juromo ai suliluwe nashado ne yaso sende ci za traida za shikninga ka za da firo aka za da kambati
0: ai magade bab dr Abdullahi gulzina ma harshe ma manado su fanzaya Adinza, Adanza, Namkamza, Liu Nankaro, Dai, Awala, Adamashid, Shiruaza Kulza.
1: Alan, Futua Fandin, Suro, Kanangandi, Suela, Glamashala, ya Fatima, Dredajrumu, Futuro, Tiblimi Amam, so aboni in Nashadoni, Sunday, Hanganza, Kalaksa, Aubin, Wuza, Yanza, so is Rotarbiangla, Chodro, Woluno, Ma. Wani kam gade lamar shi ma da falzi saudo ne sende kanan ganza da furo gwanum gana tela
4: falzi kanda doi surodin da yana madiye nonyo na kamande andia gana zina ya nonyo karuro yirtu yan ma andia na shigin rosadin da yande soro andia monti soro zuza islamia so kama lenum montin ismia islamia lenum islamia yasam nyifato lan ama kararo le tubadu Shimanya awala so de rosikin na shala aswadin
1: ngala masha Allah ne ro uso uso ngala nende loktundo agonu iso fraskam done kasar kashana ada hadar nuwailand ala baras kro bay na kada diwa futudo ne kananga kama so ida kambatien awado mananuwa da smoka royen krintino wolono ma timailan beji futu gana inga je fanden soro litram kananga de soiland so done ya done sidin maye kasadin zuro kasada asrain chido sidin ba ma de la lamashma do ro de mana zains tanas maro kam done funzin firo ambejiro wolono ma tsitare da zu soro kananga zai dro shin masikin Allah masha Allah ne ro uso uso yana futu ne lokacin da gwanu fraskam shi ma da hadar nuwailan masha Allah harami karantu ne da ji fraskam don ne kasar da kasha na yi karno da rason ya lagadilar da Nigeria lan qur'ade ma kuso ta yi martawa so da hada zana ma da sandima ya ja kaltume Jafaru kishana don ne cizi traders na ma awado ne surukunin ga kishana yin lesna ma kambatelan bayan na sidin na kara qur'ade ma
3: not mana shani lefa hangaliya uzna ma Chidama Reye, Mala Abdullahi Bukar.
1: Kuradima ya Fatima Ali, shi chitibuli minde. Tanaso shi kasa dunzuro andro bayena. Sidina nasha fiarwa ama zuro bota. Sidina sandi suro kinanganza ila nuuza. Awa duwane futi madishi ma kila uro goza yankilan. Gila niro usu.
5: Darasan.
1: Sogul ngana. Harami kruntunde uma Fatima Grema. Modu fraskam shimada nenduro itagat kuko. Tunda ya sayo. Sawa yanchila alhaji gaji meduro fraskam shimada hake. Lerda aga dega psinada gozu kozi.
6: Gila zauro Fatima Grema modu. Nya kututanama andiro kila modu ndo aden. Bayen gana nya kunjoro tamangana kruntu gadiaye. Andia kranzana ye kurade ma kisha anaso. Fatula napsana masandiaye suro awado ni zanditina ma aden. Sire suwa kurade ma ilmu suwa gozana ero tamandia beji. Daji harami kruntu kabroni. Faraskam do kasar kama ada goye kwenyandro dalenye fuleidoni. Mamman wardiya maada krenyeshen kelewan andia krensano.

0: kala zoro krantu ar fule doni sudan ne fule doni mamman horde mada krange tamangna fule ade ganairo kurno da kwatna tamandia biji taje krantu loktwar ka khali neptuno so asa ma girti lardo ni jere do lenya ya kawuram grema shi ya duriye suro kasarin zen shi shauri a kurare ma gala kurade ma kalafurma boyna ga daga sanama shi kama kashanar hazin suro boyno sanama adin lenye lardo ni jaren krenyeshen
1: kazi ngila marumbe ai kazi yogulma kam jandem ban tada nam nyuma jandem ndu shira jandem nya fioron ma jandeno shuma tulu le jandeno baro le shuma na fioro banna chure jandeno kazi rugono na shuma na kijo ah mana au sha chinna ba mana nya ya fioron ba jandeno nyuma de yanjana ya na gare ndaran kwakara amma fioro churo hade lanab kara jande bad na la kam batila le ya fioron banna ilambe jande kamla kawri ngala la ne ta amman no indi jande no kasir gonon na ko aw gere so bana amana shiroku yada amman dai kuru fero kam so ngaso ni kuru fero jande amma fero no nye jande ne makiyo ko le nya landina amana ma indi aso de ya nya fero no ba jande no kasir to gonon na da biakiro man min kuru awla jiri angale churunon na shifero shi amane aw ngayar cendin ni gunjina shi kujina amana amon kuru gullim bar wali ashola amana amon lombon ba janden min wala ayya fanjina ri ciwon da nyiro gunjina a shi gunjina ni yar ya kiro han minna amma yo yara la gullem ba amma fira la lombon ja ba ayya cewda yanjar sawri ciri yandi ar marai fero du ti injuro ikoru iso no indi isi ti nubo ga jandeno kasiru gono shima ti nubo fatumi na kaji ama fioro chindela isi ya shie chindu nyiro jandene jimbala nyima kuturo na fani mi ama yendi disayi ya fioro nde ti ndio ike jandene kasiru gono enduma kiyo yendi ya fani kamu lagari ro jandene ya ro endia jandene enduma anga ndia churu ama au kwa dimi ya chendindu fioro du jiri kama kumbula buo jandeno buri buyo ya chino ya jandeno kasirun to gono ne kwa gashi runji na tin ne si isini anyele nam na kumi na shi mati na fa kumi na ah shi ay kurci ya isim baron min na tin na shi mana tiro fata ka jaw amana fioro rumar tinu wa fat kunum shiro jandenum kasiru gono bar wala le au gare ro gay ay gare ro gay ngul ma sawa gare ro le jandei wali churonji gulino wala ba fioron banatana kwa nye indi jande no kasiru gono no wale aifiro no mbanda timba lai gariru gaimba indi aru mamane awu kumayala ni awaru fioro ni fuwal kaw gwenki nduma fioro ari ya shaya anjana se indi jande anshibara wale nama u fioro ni duma jande mani ila karo linge iskia garo napchuna iskia jande ne kasiru ndi gwane ama shiro awlaso aiso apima shiro bombanche so dikimba chaka mdu chulu lei nalaro lei nado lei banatinya washande jande ne kasiru gone na da sawa bati sokanda matani biya chulu ya sefaru kumaske sefande ayai iji fero saiya kam gado jande wane bati kam bati jai fanja man nabchim ba gulya bana fero no banana yo tinu bo fat kuma ma ai kam bati ri jai ba fero riyan fero shimana ya shimana fero ndiro tarbiya chikiri tarbiya fero no yimiro na fero banna tia nyiro na banna to kambe fero wane da ngo chuluna lena fomji mana yanje magoimba gule ai ba fero no banna ina kwa nyima fero no furturo ikimi ikim fero no banya jande no kasiru ndo gono kama nde seru yendo mana kande arina ngare yendi kole fero nde banna timba yendi amura nde kure da dina kamar arbana holtana kamar dinar bana munde chirinina kure mana num zahila ama kamar ndu sokalanji furuntana kamaran du sokala hurum cirnana kama fironum du tinjiro patkimina awlar rumia ay nyuma fironum chumonmi kama nan bi gare cerinde nye fironum bu aw ngaydimi ngayd ngay fujunjo ay gullumi kolum ay kambe fironum be aladan jiso isenaso jili nesa awla isenaso ay fironum bir kam gare curina kutu nyi yar mana rumia ngalaw ay fironum chumonum leere kemi ngay ngay fujunjo ngon ngay cerin gullumina amana amun kolumia kam gade churi awai fero wani ai kutu ko kala manje churi ai kutu amma ni yar rumia ai fero num lay roi kemi ara nangaru ko lena fero ndi banatinga ndi aya ndezo ro be bosa ya mamar mam bosa yalla nde mama magusa mama gusa ne aw anga je torna mama aw ngay yar de angala a adi ngay adi ar le rom jogule amma kam du gunjum bar she le tiri no ne endi ayya gusara endi ngura nde aw ne yani endi asore ango ngay fudun jin ngay rodano kamar eneni dinade bare foltena dinade juri na buroy no na da gere gere de kuru choli no wali ay kashe ye nangero le no anarum chino ya faro arode wonde kambati gawle no da argulen verander
0: kela sauro krantu tumangana bayanado ni sanna mada krantino tumandia beji kurare ma kishana gade ai kala bayanan sanna maden sire swa so ndana kurare ma goza fada tino tumandia beji daje harami krantu kwai lord nigeria da kolleya nado lord kemerino dole nya kishana doni hajja adija she kishana fal sanya doni shi kantilo da ma'ada bala doni garwa doni kemerun yalan tanaso kala lama doni kasuun zai ma'adan andiro hazina mada kirinyan shi doni saman cidai ruka yato jugudume bayan zira fatar zina mada kalewan kirinyau
2: j'ai commencé mon business il y a de cela 5 ans au départ je fréquentais les alades au marché
3: sayan yada bayingana da ku gana yayi gali u masu tuna burodin na kariya ne ga kasuna yugiya iske daji gunange ladikin yo kurade mana shallan na waya ni lana waya do daji shi mata na sa tokol da mana iladina estachi ni lan gunange da jamse soriya isa daji maza chosen shi mata na sa bulare garwa iladina na shallan na hanga undere marolein nono awde daji sanya wuzana da kula tarbiya lankara ni buron tarbiya namdu daji ngilaro mo marollo no ma sanya rasinya koljimbao oktine wiye kasunyi dun walchikiya daji galaso classroom sai kina karako na shirin daji amdun daji kollo kasu didien maduna yona shalanna sai ya koroye kada korkina kala daji lamarado kun balin miya wuzuna dana yo oktine wiye nadin baro wallo kuma duliyanyi soro daji galaso da sasadiya sai ma daji kasu da sadin yo tanas maro kambo soktine daji wiye shalanyi bejiro wallo no ma feronyiro wadiyakiya lenge shalanyi daji dikiya wultike iske nam gindalin zido oktore daji she kamjia rasi she sanya don we dikna mada gozu sidino annan kadumaro awlade su shuro file kina karako nono aferande ku edi sero tarbiya ngilaro file tinyiro wollono ma awdo daji fulan wakajin da sai alama nojin aje suku daten sero awaro daji shima sero feda madu file ya rasa klanza da rosen shima tanasa dido daji suro birne lana kanangaten masodu awala sodu angal gna yer ndero wollo no ma waya ndero kutijina shimata nasa na shiri da ibla marwaya garwaidu kambo so ande da ji ferande soda gala do da ji sero feda mayen
2: impliqué là et faites lui confiance c'est très important
0: gala sauro harami kunta ta magana bainado ne hatuna mar karantina kurade masu rondun sire so agonyin tumandia bichi Tajara mi kuntu wote lotuye lardo Nigeria do isha nado ni Jamila nae chore kala apiye sandiye kurunzan shi fero kishana doni na naulayo nazina maru aye yasoi sandiya tiro hapsaya awaro ni sandiya daruraji maru kaze nae kalan ngu awbeno andiro hazanao
4: Sia Isha Muhammad sawa batele da sawa zaimba na batero le zaimba awaro ni sero kutujine kurule da salimba kuru awala sai akutto sai so ndana rojaye nyiro grasa embar isanya na sanya rogo sai
5: awarin suranum kamelan kamwa so ndin ngiya ya kar duk shiro gulzuna ra wallo na ma okto awshima da isha so ndiya shi kalab kero waljimba
6: kam zakura da shima tu suma zora wazu dai abbi awarin isha so ndiya isa kam zakura da gulji
0: gala sauro masha Allah ta mangana bayana sanna mada krantina tumandia biji ta jarami krantu bayana doni jami'a de hazana allan fella doni faris kam doni kasar kamai kuye mado kashe ta mangana awa doni suron bayantina mar suron dun sare so afandu waye ilmu so agonu waye kurade masumo karwen gonu fada tuiro tumandia biji ta jingaima na lan faris kam de tusunza kokcha kawa imlada sa yak kajirelan chai de parts kam shimade maudu wanza bolin sarsara kurade ma hawaran za bolin sarsara nanjuro suru ita gasin kurunteo susu kasar doni ya nadoni la radio chatta kemeruna nijara kurade malar de nanjere ada panaza parts kam shimada kude nanjuro ita garkenaro tanaso engineer don lokto arkal kalle ko ndeso habsu andana ndia foxu kurade ma ndero playaron tamtam masknaro Nedo lokundo agonu faras kam shima ada gaw kurade ma karnwaro lokto arkal kali umal haji gaji medu faras kam da dawrge itagar kuko andiana ndia se lokundo fuya kawdo faras kam agare ndara sone da krantmara wallo ma salam

0: Yeah, na doni shi ngo pantena putu doni shi lamadok shi kurun putte ma de tertib don sha putte ma de fantena kurade ma apiso na sha doni shi putte shi ne repa doni shi bare ma da zamdin ta no so suro bayna de rutiya
1: shi lamar shi kurun ya de kuma awwa mana putte ma reden dai futu doni kuma na share ya wa kuma gultuna awa tirur sam gana da kal kallo sayafin da ka kallo fannum a wani mai kurun share tin mo gain dalilin da cinum ka ta ma kurun ciro gain au sum men ya gain au yin min au shi mai legend sama su awa da sama su ban nasidin au kaditi kaditi mai leja kunduri tin mai arin shi shilan gain so zakatar waljiya kuru suro cire an waqtulan shi su braya shi mar nozuru tuccin nozuru tuccia kamla wijia fujin cilan yo funime awa funime awa ti dinga sana mar 13 possibility do ni chimo ga yenne be shi yiro ayu a sudin au kamla duyaro misallo cero au kam gade sayiro ma mukolan witro teria kamla chiske timilan wijin so shade dai so awa wini ma dole chini mo gain njilan tullumi ay wane samma so tullum awa to samma so tullum da jimba gapsana da chimin be shade tinu mo kojin so jilimin ya biya tiro koja kurun shirma da waktu din yiro ayu awa nyinga msir kam misal kam duno ama nga msir ay ma fanum ba awa shirma da chidam mataki arma da gonum banye kucira nimin bali cira nimin sandi pel cira nimin sandi cira nimin kurun kuro gana mar tinimo gana mar tinimin bojen sa ara kairo tinimin lejin da accumulating sidia kuro da manifesting oxidation sidin oxidation sidia la ala da nya gozu gipcin nya gozu gipcin ali tairo goza sari al ma kuma ali tairo lejin cancer lasen aw ajaba ajaba awla kidney lasen our liver problem lasen
0: are samma so zuzin nya kwasa shi maro
1: nya proxy so 60% kwasa kuma jili zama ne kuma literal ne ya saya wajen samma so lamar kurun ya ruma so dole ka kallo shi a cida ne ka kallo cida ne mai dan euro faida jin ka kallo cida ne mai ka wanzu kullu euro faida jin ni cida mama ka kallo cida ne mai ni cida maro ce ka kallo cida ne mai ma ka wanzu kullu euro cida ba ta munum le ne ma shi kirewa da yin yiri da consequences da a wado ni ya salam zama da kurun ya salam zama da kurun kurun kawo kurun ne sirin ba so a zama ro chief to dalilin da kwa fado ni kuma pantin pantin batin guzo dalilin da kurun na fara ya luma ngao tarihiro waltimia kuren zaman second world war kurun na kuma fanu ya glyphosate sun a wala sun da samma so kriu nan karasa ya ciro zaman shirma din kriu da haro na dai awa waktun discovery sai dukan lada da ya kuma goza choro da ya sai lan faida ten budai shi lan buduce chenin buduce je awla da hikima sai awla fa falza ade ya awza so zo maro humble kurun shirma da kurun yi balgin ne awur tini mi ma generation ma legend ko the legend hatta duri doni yemmuwa ma isu awu shirma da legend tara gana biya ta muna biya kwaza ajaba ajaba awla no ti goza literal sai da
0: sabu ma shi
1: no ti badiye shiro kodin
0: kama nga woro gana la waltiya kala shi chino dure suwa dire tutjaye mananyena dai bare mai rumin lamod ma bachi ya tiki ngutena yo shi soku tutsinara wajja ngo chirin ikwadu chi ikum futuso di dapkatara wajja afi siru shi su tutsinama ada wajja sandu
1: chira numu wajja au shi mara chira numu wajja au diminu saizi zoro diminu wajja misalo rokomin pinna au la shab ya au la tuntun pinna la nami rokomin biro waldu waktu tutsuna landa winum au limia dayana dayi au la tutsuna biya dayi zunum zunum au sudu ya dayi chira mu dayi gone kone
0: gai
1: adi
0: gala ngong kawai kala shi putu doni bare mai ya kinzi ma suru tajirwa don sudu ne mananya nala ayye ngwa kamla kranji ne ya alama shi yau bari mai a wada sa ndawro fadaten wala ko wala sadina tinde ko wala yayi a wazinya sa ringa au bin kurwa ringa wala sa yayi buyen tuman be amma jira lo marado ni kala papatu yayi ba
1: har ma na gulgina da waktu fallin nya bakis kol jimba awa gana gana min sabtin tinimin gaya sulimba sa ara kronya girdin sa amara ko ti kama natin suro buwe lan lejin da Allah no waktu la sidi da ba immunity team e ba da ba duro baro sidina Allah no da manifestation sidin Allah no sulu da kam da ojin
0: tajarwa
1: wai a kudi min bari di min a kamaro no yana be am buron shima tilanda rasairo ayu neskan la sairo surna me kamaro suro bulai da kurishima soso kurun shirma duma
0: gai
1: wa misalo kuma kurun kuma shi 240 ade kam la ande kulolan ayi ma protective baro bi ale zu kulolan ko shi protective di ade kulo din isna am patro gani patro isna da ga patro garo te ditaro gara charo ditaro ndo fawan so zo maro illa wande wai lenum chiranum chiranum bi anga sir lenum wan karo wa misalo ni kam gana immunity ti ni medu zo maro duno wogdo ni yo ay ma sidim ba am kun balin tiro gain da kuma misalo kam la dili am munalan chiragan wa misalo denun kori mi amma lamar kuri na lamar galo yana la storage na la sadin na da misalo kore awan gu sai soro soron kashara
0: de
1: su kore sai ya kam gu ce zuna baro lana am burun misalo 20 years back 15 years back e kore min ma am sai maru am gare kuma na dan da sa so dole protective measures aw awlabiya aw shirma da fejin awonin ba ma kun balin shinyiro nyiro team tila ti zale jin kuru kam la baksu kuljin
0: gala ala shira da ku
1: amin amin
0: da jitta magana karantu soroba ina don andir hati malan kirnya ne kuro ilmi so agonye ne sumo karu en gonye fera teno to bandia beje da ji harami karantu ka doni first kam ara go e konyindro dalenye fele ada kirnya shero
2: yes center

0: gala zoro krentu fele doni sudani ada krenga e suro fas kamdoni bare krengaro e fatu ndara sonen tumangana fele ade gana ero nandia kurno zonaru aje krentu lokto at kali ngerti sana doni kene ndimedo konye na doni kona shima ala ndiwolo wa mana ada forumnya nandie bonu suro fas kam shima rupto andro kawli andwa kurade ma koro andwa kurade ma be nagari kapsana mando so nandie bentro kala diwolo wa mana doni super usko fal diawlar fal usko fal diaw araska super awin super lar super fal u diaw indi super lar araska diaw 081-49-18-1460 awi 090-15-42-09-64 ara bonia terero sura fras kam deero ruptimine kurare manye kawlim aw boyenum lambe jima andro sura fras kam chimane haturo go kamla assalamu alaikum assalamu alaikum fantina aya diwala cha fantimba waltine musko fantimia andia boni motman dia beji kala diwala wa mana doni 081-49-18-1460 abin 090-15-42-09-64 da boni matre rupturo go kamla aya diwala de walt comes walt Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
1: Ndaw to kaliya.
0: Kaliya wasale de.
1: Ah o she ko chezo go ngana ko chezo ko so to e she ko chezo go ngana.
0: Gala nya karan zana. Ndufan de ndu
1: wana jin. Ba billo gum siri nguro sile wa sema na jin.
0: Ba billo gum siri nguro do sile mante. Faras kamara ga mar ba billo.
1: Ko yar kuma je bi na poro poso a wala sar ko nyama.
0: Mm.
1: Bani andro buruman andro pick to pick milika mulchina chuya andro pat njumlan damgana jaro leda leda punye punye punye punye atma shindero leda yake ne mukon leso leda yake ne akero lefu punye punye punye dan so bu chemical din a cika marga annan karo dai le punye danglang da ja da isha da tarakkasal ta da kurda isha da pick milik da mulchina da iya da namya
0: gai
1: okay
0: gala gala babelo andia botro tamangana shi maunga wa mana doni shi fike manu manu mai
2: ai ade shi chama tira dimin ma pick milik mi sallo kuma jili dare yamin dia ro kau tira ba dimin ba dimin yamma ma gala dalin zuru kurun kana yasirin shi multina da kinya so tira da tira ngani wede suka wanda kana ba dimin so shi ma shi pick milik din masalan da shi a kurun du cira dum a woni miya pig milk de yadi miya kurun shi dum ala suroti ni men tumjin tumja goza suro shi layro skin
0: gay
2: shi awa shi calcium be shi pig milk de a wo shi dum ala suro shi layro skin kun balin pig milk ya ayo hanu bale shi la mo skin shi la ci hab sin awod shi le shi ma cejin
0: yo
2: awo ngirum baro kam sidin da ti ni be mo dunya gojin baro holjin
0: adin ga ina shi fig milik du apima kurun da naskalte so mana ba
2: ah shi be ah naskanjin ba kurun jin wala ba na zu ma ti ni mo ga in shi la ga so shi la ro ga in
0: sana
2: ah dai awo ma sha ko zana misalo lemon chamcham
0: butu barra na mai
2: ah lemon chamcham fa da timiya shi dai awuda na namjin shi kurun jin wala ah ka awuda kurun dai jire du matinno
0: ya
2: shi zabti face face it
0: face
2: ya shi bi awu kuro face edero awu ga dai guzana jili kuma misalo ah krimi krimi ya gurnum sangi mi anjin zai mi face eto mi ba fa da jin ah kuru dai awu imbe ngatkum kati jili ngatkum ya shi injiro fi mi cece ni mi anjire jiri ya mi shi ah washi ma ro fa da jin dalilin da shi glyphosate chidiya leno mo ba chidan chidina chidan hidima ade suku dai ka tingat kume wannan chidan jidi ai miya dai shi europe set to mai da faida jin
0: ar sai shi mar waya suna ya shi pick da ma faida ko zana ya
2: mo
0: sai ma butu ya
2: pick da suru
0: goza pick da multa
2: na ma pick da ko zana
0: awan da irin kombo so ramso ya ada dana alama shi da shi ma awala peset da ro amu faida jin ya aka ro goza na
2: Bea tini tini aushira zakchin kobarin sidi tini mo shilaro shizikini
0: Susu naskaldin do chayre soro shilaro awo zi
2: Adi
0: bea tini buwe ngozu alama transpasa di
2: Transpasa di ya soro shilamiro ga ya da ye
0: Ngei Cha disturuen sidi mbao
2: Disturuen sidi mbao
0: Gela Ngo kamla ya Assalamu alaikum
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda wata kaliya
3: gajima idan nda wata kaliya su dai
0: alhamdulillah
3: ngala umar habib ngora gambore wajen karaka da
0: kare ngala umar habib wuce kan shura fas kamar da
3: ngala engineer mai aliyu ra wuce wuce gurin nan
0: ngala zomaro
3: ora wandi tuta ta ku burotalekin ke da nan ya muriya burotalekin su kana da wuro in ke cin gurin da ta ku kanuri ne ni mara a wuce ko ne ba kanuri spanje
0: ha ur final gulmo do
3: zaman a nigir tare ya Allah kulu balangara ne wono
0: ayya
3: ayo kurun tindi men kuro sudan kana are wuro a fatima da doshi ai
0: ngala de
3: ngala ala shuru ajin ga kamil da kura kuran done kuma bare a su ko sai suna suna ro ala shuru ajin ga kamil da su ku kala sura ka kala ne fa tara kala su
0: sai
3: na done a wa ku tiya da samma ka kamil da su dina
0: dai
3: a ande done ne kirin yana kan done a wadu shi ne zaku tina na kirin zuna ro wallahi na ma a cikin kalla tafi da zanar wallahi na ma a kuma wa ayo wa to dinna fa wa cikin la on din to ne yawa mero a sai da zai nike to din
0: gai
3: amma kuro kuro bai na zan a na shafal bayan zo turna Allah yawo kurun da shafa su ne wallahi na ma shi kuma a wadan to ro team shi su press din ma alin ji da kun ne ya da su din dinin kuna ale
0: yawo
3: a wa shi ma da wa a ga suna shi yawa injire shi mu injire ya kalla team a wadan mu wadan ba le zan na sa wadan press din ma da su cinna jira sun ne ma tsare
0: su
3: zoro a washi marwa a kurnozuna
0: da jiri
3: jiri yayi kada u baro shi ta wada da jiri shi ma dai yiro wahala cin ba amma lalan filan wini min narin jiri ka wala bakir wala na na da cin sai zama bayan sun na dai am a wada karin ma Allah su ma karin san dana walzu ka cin shi ma da goda sai da ta
0: amin
3: ngala yiro abdurrahman ngala kula su ne kina
0: ngala andiya yiro askin yana kare Umar Habib do angoro gombore loktuma gonon paras kam duro rupturo ngo kamla efal
4: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum salam da wata kida
4: Wa alaikum da wata kida
0: Kida wa sirere
4: Alhamdulillah inda ka ne duniya ka tsara
0: Alhamdulillah ga suna
4: Ma sha Allah Umar Abdurrahman ka fa kace ngura ma ta malam ne manajin garin
0: Ngala ba Abdurrahman ushe kan shara fas kan wadro
4: Alhamdulillah kala bayan duro suran ya askar yana kala kurmi cikin mare
0: ayya
4: maro bale ga dinan mun kuka shi akrosin ne cikin so ande da kuma da turdo ne to kai kala kurmi din dauro ba kai ba
0: ayya
4: maro ko ande sore ko kudin ne kurmi na da kunni ne wallan ma a walai kin san bilai ke kuma kurwa da kai sai ngu sai sadin ba kuma har a wala kam sun da shi nan siya da nujir ta jiri kan bare ma jiri shi ne siya da nujir ta wala sa da wura kuma irin na kurun kullin na salan dauro illa awa jiya sai da annis kala ne ba kawun gawai la suna kurun kullin ai na fara kullin da inda gana gai wa wahala zina yo are zai su kurun nan dai kuma ro kam to da muku sa ka har dizin wallahi kurun da ruwa ba bala ga shi
0: kuro
4: kuma awa injin kurun ku ce da muku sa sun gara har yo awariz illa la illa ba awariz dauro illa are ne koraido kurman kucin ne wallahi na ma kalarin sai da wani bayan kam je sori wallahi kurun na re kurun ne so gade gade kurun da kai ne zu tsoro kai ne ambe kurun da kalabari shi kalabari illa ai masirin ba ta kasara ayye shi illa sibilla sibin ba diri kalaba kwata kwata kalama bare
0: are
4: sorayo da ala bare wannan suru ala nakin ne kai andare sori ala
0: amin ya rabbi ngala ni ras kanyana ba draman lokto magonu fas kam da botro bayan da ta magana karanta na
2: ade putu ugulduna ide kuma kurun kala kala ba
0: tin
2: kuma shi kurun kala ba ma ri shi kala har mangalau dalilin da kuma atradin na ri atradin gwamnati mai shabani sunna amma shi kala ba amma wallahi lenin funnimiya misal ka kallo funnimiya kaji ma kullu lijin wannan din har mu ayu nan ba wannan gwamnati futu ka ayran ga ya kajima
0: kuru
2: sa bari min nan kajin galar nan a wajin ba
0: kurun zai suka
2: a shi a tradin da kurun mita fituru da suro cire nan lejin misal lo kuna da shafin nimiya
0: ire
2: la misal lo kuma na bohol la mbe na da shilan ji yawi ma jin zu mita fituru da ko zima lejin ji da jinjiro jira lejin na zu jira distorting ji shi mara ban najin so shi kurun so misal lo kurun kalaba ma da shi zo marwas shi kalari ma ko zuna kalari fanimin mai fanimin nai kuru kalari yau tilan ya dujin nai
0: shi
2: kalaba are ai wudu shi kalari ma ko zuna amso da zo maro cisa muko kai muko lan iron ainan kar muko lan au muko lan dizan shi kurun
0: go
2: kadi ti me kundiri min ne ga yin suli kundi lebe ngai tini didi mi kunyiro awlasi din ya bali nyiro awlasi din kuma ro kuruna la mbi lenum punnim isimi ya kare tini mi ma tulli mi kuma je ko mamu ya kurti tirin a kurun shi ma ro afani min ar maro misal lo kuma kare agul ngana da chare som ngana da samma so kullum lenum ya cirar mun da ja lene tulle tulli min ma kuru wonde suro jili njibore ne njibore la wala wonde la tulli mi dalin dur woni dabbala isu chama aw shin ma sha jin nan karo lenum tulli mi abulala ni njir suru fi mi la rimi kayidi ma kare wonde gana ma a zan waro ayu am so zan waro cisa kurunsha kuma kwasa fa ni ya sama su kamla kuma lenum na tila oktala lenum ismi ka undiya ya tin la lenum jin fa rimin awla sama shi ma sidi am so no dai
0: gala krante ta magana bai na do anjor hati mada kirnye ne kurare masoro ilmu sa gonye ne gonye fa da tano ta wanda beji daji harami krante ka do ni a faraskam da au botu do sada goye konyandro nda fule ada kirnye sha botu do sada go kontro

0: Glazor, Kurantu Poledon, Momi Sherpeda, Kurungay, Soro, first come Doni Bari, Kurungare. First come Shimal and Drew Dual Waman and Da from Tanan and De Bonu, Soro, Modudos and the Tanamada and Rubdu. Kaulinda, Kuradema, Benanda, Kuradema, Koro and Otuan and De Gumturo, one a Marisuro, Awadon by Tanamade. Jaunza Fondoro, Kuradema Seresu Fondoro, go Kamla. Assalamu alaikum.
1: Aminu alaikum salam.
0: Da wa takaliya de.
1: Ya salaam barka alhamdulillah.
0: Masha Allah ndo fande ndo manajin.
1: Ala ila ngaranne manajin.
0: Alhamdulillah ngoro ngaranne me ushe kan shoro fras kamadro.
1: Yo alhamdulillah.
0: Naam.
1: Ko bo.
0: Naam.
1: Buru koro ko koro ta ko.
0: Naam.
1: Koro du kama misallo. Am jose bare bare da futu ko zana dai kurni futsai. Kurni futsai na da iko non ma jiri ngalo laso ko jila so laso futsai na dai non ma ngrizi sa ngrizi ko je baksa ngolo din da soro soro bulayar saudi gele ngolo din sima so at da baro illa ro jin ba kin kilo min jiri kin jiri jiri kurs kin jiri min jiri kurson ta shi ngiri kurndu futsai na ladin non ma ji falala jin soro kulo isorin falala bizin ala zuru boja an da so ya sa sai kuru da ba so ya sa sai
0: ya
1: shi ko sai ma illa ro saudi na ba kurilla su din wolona kalan dai sai malama su da wala kala hurbe malama kul amdi amdi bala dai so kur am kasu surro wala kala hurbe malama kulo sai dai sai din biya
0: gala
1: misalla ko wani miya ngalo ar gusa saudi ya kur ko sa ngalo diro kurun so ku wala za sa so organize
0: gana noro
1: gana noro organize gila kuma shi kur shi mar ko sa namsar illa ro wajin wolona gale malama dai so ai ko aka wala bayani da su so an gayar tidiya di so nozu leila sai na miwa
0: ngela
1: an makoro
0: ngela ba la
2: ah ngela do makoro mun don ro ngela
0: sama
2: fanta ai hutu guluma ide shi kurun shi kalandi shi kurun kuriye embe kuru shi kajime budiye zo embe so shi kuriye de shi wakoro mun kuriye shi kalan mana yamba dalin ma bu bari kala shi ma de mana yene dai shi woku shirin wa residiya dai ansa shirin wa do fundi min shi kuma shi kuro kuma futu put ni miya lingri inji fija kurun da lezin ala satiya da baya sasan amu amsoye a wajen ara sama zamaru zamaru illa shirin a zamaru illa arma waktu da misalo kuma waktu kuye waktu kurun putiye sirina inji fija lenin kuma wa fani ma wani kare dima wanda lenin surun jiran tulimi kare fannin ma wani dabala isu dabala ita chama kuma roma nan gana illa cejin dabada so kararo le nimiya tawo dumaro amso du nan ji balan ji bozuna mar ma tafasa san roena so zo maro illa so illa ngire shi putu buron gurgana de kuma niro chizim ba monzo sabta sa andiya kai ronya sai har sau ara ronya sai almaro sai waktu risi dia awu filiro su amso sorry awli tarion ya sai dia litare da bangal dia lo awangai gulden amso du chisa so ninji shirma do wande a wazai so dole walja dai kuma awla ambe shiro antiro salitarin a wazan misalo kam litariro leja da zu ngongongo sero gulja budu a waza girza a wazaya so lamar kurun ne ma so antiro da she kala kara dai osro ti ni me kozna lotoro a shirma da dai lula tinyo sadia a wazan so ndiye kam awa arma tiran zuwa walja misalo jili an putan mari tan kakan zuri kuntawarak au kuntaw dewe sidi alitaro le da bunza gruza soru au shima rasulu bunza mbema
0: chako bero
2: awaza so dai futu kuma am duro salila mbe ya tidin am soda kalan za fatu awala nan karo so karin last week arma ku kawu ngamuriyo a week before sallah kawu ngamuriyo srobo sape arman maluma kulo sai kam video ye red cross the training sirna so local government la arlan tiradan so kuma gumuri ko zana da kuma cira zaba didan so kun ta adela so dai local government miyo allan a wokala shahadin sai ya training cedo le da dai kala amma amsu da faza dai a wo shirma da dai kanta wanda sai yiro kuma kuma ro kala nan kashara so local government bornan sallo local government pindi turi kuma local government la rasuluna la sura pindi turi la rasuluna ta magana kwa ya miyan uskun ne himbe so shahar ma da dai wani gwamnati panjin kala nan aula sinna dai amda awaza dai au kungiya la mbi ya futu kuma red cross ya local government la argo zuna ariye sai local government gafsana da ko zai go da dai awu ayu wadai su arma rohir kuro suma bade ara so topic arman kala warman dai amso dale za awza kala amso da fa zan kala da ran hade
0: koron fallin mana kala da shi awo jiri kulji yaro wala ma fut katar walja da razi su ralo kudo shi har da baru ko da dabaro yo
2: wala tan wala tarik bari wa kullu shi di insecticide
0: ngai ya
2: so arma herbicide din
0: through
2: what insecticide so wonde so ro ga ina karo ayu zambe sama kala ma nan yen
0: amma wa so nan zambe ro
2: da radio num da yoktere sidi akuma wa ala
0: sidi kawa ma insha Allah
2: wa da muko roni da kala da tera yin ma nan yen waktu goin kawa ma indiro ma nan yen shi ma kala ayu da sama so kuma dili kuli ngalo kuluma adi sama so mbe sama
0: wa alaikum salam
3: rahmatullahi ta'ala barakatuh bare ga jinda do kelewa
0: dawa ta kelewa ne dubdo dire karnye ne
3: umar alhaji ahmad marajin bazu gamna balorki
0: a dai da ma ushe kan shura fas kamadro
3: ye para karan sha maraz dauro ngala
0: gai
3: ye au fal kamar kutu rutnare kuma kurun da tutun pin ne illa zamana tanare kamar amjin da shara fara zainare ku kon da dero awala so isa kimbau kuru shara fara zainare purpura de ngo karu kamar gati illa rutu wajin kamaro kitan na kamar asma da wala zaman za ta rargo kudi kurwa jin kamaro kala number 2 da kamaro kana cin afati tranti ne kala ngo sai panjin amno e boto nan zana to ai papan zain gini ci mama ta sai ai maka mai lar amma zai wajin ba arma wai koro di kamar
0: na'am gara to ngana shi modun zuru gana lamar bare da kullun
2: ayyawa amma ba da am imborame ne sai da yau kuma an fasa sai
0: gana andi awaro awodo ne shi bare da wannan mananye ne ai wone mare andi akirin jin wala ma ngo kamla wa alaikum salam
4: na ro kleo
0: kleo sare de
4: ba usman gari na
0: jin ba usman gari ushe kan shura ta magana faras kamana andi agamino
4: a ga gaikin da kwa kurun da kwandiyan mu a kurun da yi kalaron da zama ran nomi doka ma kurun dare mana zai rina rama kwatun da mazaura shirma ga yi ma gana illa ko zana yaro mana no
0: kurun da da zama ga yarti yaro biya kurun do ne
4: yo
0: faratin ne san mason kalar mana no
4: ale da yar awadu zoro ba ji zoro am da zoro a wala ne ce ai maro go yin da biya kwandiyan da kai da zai ai maro go zai kuma biya buta ne rubu sai ga kwala da biza ji biza
0: yo to am
4: ashi
2: yo shi kuma kalluwa shi kurun ne har ka idan zuri shi da nim da jiya kalluwa shi ma da bulalan murmumin au shawar nimin abu ga dero faida kuma ka tafada zan sai ka idan
4: da ware riga dozon wannan waje arum da rabi zuwan jin zalabi zuwan gozu taran
2: wannan sai ma ka idan zuri sai ma ka idan zuri
4: are da gala da wa Allah da su yi da Allah asun yin goyen waila
0: amin ya rabi amin ana bayan don tirma asro Allah an da kiran zan wazu kurda ji go nufi da tuma yaro walzu so shi lamar rogo tana marsha putu amme sha kambar go na da putu shi da rada nam gade ay beji assalamu alaikum
5: alaikum salam
0: alaikum ade inda do kela alhamdulillah
5: dufa
0: ngela mamar titibu ne to she kan shirta magana da gawe na maudun da wala ne
5: da kana wa hutu maluma ko rike ni kuma na ka kutu ya la wa an so lok ya kurun da go zale rai da kajiri mangala wala kuwa mala a kawsu dawo ma gala lok do na le nam sa ita ga ce to am yo so liya ko lo lok to so na to bar ga kajiri en kal tuwa en kal ko so ko liya me misalo ki karwa sa ki soro gulaji no lo no ma ko le mi to ri ko abu dolo la ka ti ram go am ko ne
0: gala to mun ya ta ta
2: shi futu cira mai lankara misalo cira la kajiri gonu le ma cira kulo mere da jin ba ma dai suwa da dai cira ni min shi kajiri ga asirin misalo cira mun kullumin ma waktu shi ma le ne fin shi mangala cira mun guyen suwa fitin badi ne kawu kawu su jinno kawu sa mi wasu jinno waktu a kulongo wala kawu kulongo dubar wal jinno cira mun dai shi aure shi ta mun ne
0: gala ta magana bayan da kiran zinaro dan gola ku daga nan da muskafin eson wone mare kawila chilla mbijo
2: dai amso dai shi kurun shi da mare chirani min ma au kawu chirani min no fatun ganani min ai wannan jin boni min langanani mi wande nala kumu ganani min na kumu fatu ganani wande kurun shi da mare na dangana ni mi wondena bo kai misallu na kumu daba ya ina dimbe ma wondena dun ganani mi wonde jim daba ya ganani mi wondena duli ina zainna ganani mi misallu in patum baya ibi a robala soriya awlasen tada mo ndugo the sain wala na dun wonde ganani bi at least kulodun borwa mbe ay chamo njino lono kulon sha ganani awa jili kuma misallu amla kulore le za tira da kurun shin ma da gaptin nai gaptin ya fatoro kurodi ayro mo njino na la amfani kulon urumi
0: aw
2: a jili kuma misalo reta la faida tuma reta la gabsuna me ma a kuru a wonde fatoro kudi aw a kuru a waktulan jili a jili kuma aw a
0: jiri alama gabcho man nado ra jiri awode kurun ne lan
2: kurun de yawa misalo kuma jili am kurun saladin me yayi stolen jili ganadan ma na da kasamar waldi na da window ar waldi window na
0: kasamar mar
2: na da window indiar waldi window shin ma da kur window jili zaktin ma gi window kaata at least misalo kasam admin gaya admin su dinno waldi bune yayi zangin me ba jili block sukata bena kasam da gaya su lu ko dinno waldi misalo kurun da ganani ma kala fat chidin wonde ganani kala palete kurun da sare da futu gam suru futu misallo suru garu lamaro kulle munzu misallo isim gam ya dirini min daraso rumin no walde awa waktulan suru kwalilan sodin de suka kwalila kallata yaro waljin suru shaping aw sare dum ganani miya suka ta yaro waljin amon dir sama so dirinim kullimin ma dai munzu daraso rumin so ade yaro sha sare ni am so le cisa lamaro kurinero dalin zuru ayun za zomarungu dai wandela kuru awonum litari awali tarikh litari soro iswaldi
0: ngai
2: ngala suru dai suru aden dai kuskuri la wano ma awode kam abokko no ma dai kokoli za roba shirmade kilza goza litaro sare litaro sare doctor ay soriya antidote be antidote shiya sandina man be
0: shiya sandina ma
2: shoda dai lula shirmade shiro sariya dai
0: ngala karante ta magana bayanaro ne andiro suro maudu are hatana maru sare swa fande ne kuru gonye farate no tumandi am biji daji karante bayan za landirim doni first kan bare ko do kashe su suka sar doni engineer doni ko ne so hafsan andana ndiya faksuna ro kuru da maluk to karkarin kuma alhaji gaji mai do first kan da don kita ga kuko andana ndiya sai ma huya kama mai alanda rubto ma first kan shi ma de maudu zubudin sarra ko mai ta ga turo kawdo first kan magarin da rasu ne da karante maro wallo.

إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة،

0: الصالحات خير.
1: قلع ما شاء الله كرتو برسكرام دوني كاوي دمان كاري داجي فوتو نجيرو برولان ورماكنا دي مالم دي شاك باكورا تساوي سوان دنجم دي حوري دور إسغانا دليل على إسك سوان دو كلا وقت لان إسغاني داجي كمان دي شاك لغاس لين سودونا بارا داجي فوتو نجيرو برولان دي كاوي دي ماو أدي أدي شما نجيرو إتاقسين سينا وشي برسكرام دورو كشورو
2: awa ushe ushe da babu ne ushe cidaro
1: baranga muryo
2: alhamdulillah
1: to bangana nga tsong mure da lan kudo karantu sai ko nu bangana ndara so dinna
2: a dai ala andiya nasar sa ala kun do ande herre ala ismau ala wata wasoro andiya suka wala bai min na rufsa insha
1: Allah ngida ma sha Allah karantu a wadoni kawero ma wa adlan sai na ndira ko zuwa suna da shi a din kar muslimi al apima kolzi aje ku rusuro kana ga dani surolanda ina din awade takte da mamuradite apima burin ba daci awado ne kawero ma wala sai na dirko su isna da shi mandum yana doni kar muslimi a foto da ne kar muslimi an da shi mozuna dan kanda din ayiso maslaharo fandin kana ga da dina ya le raya aje sai na ramana da haka awo kaman su sande wanda ci in fanui aje sai na haka faraskam da antero benda tilotudo itaka sin sai na bismillah
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير والصلاة والسلام على نبي الهدى ورحمة مصطفى بشيرا ونذيرا الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حرم عندي عندي اللي ولي اكرم مسلم بلي وصلنا شل اللي وتورو قال اصلا اللي وبرا فضل درجه اكرم قت شيما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بابونو يما نزنا كلا اخوه اسلاميه الى المناتين بمعنى نم يا نادو ادين كر مسلم بي داجي كاو شدرو غاكي نو فيرنور موديكين دني ادم غناي نونين دوني ديدولي ني ادم غناي زورو نوني ميا سندنا دونيو nya da suru alawa alailan falzu adam gana dai kurman kaman dai alawan zai ngalwo ngalwo sai suru nya ciko kaman dai chono ya akan jan zuro shi aladro itano tudu mamura dono ya adam gana su zur nawi rasu kunatu kawfal mar nawi jindi su kunatu inawi malaya su kunatu inawi sama adam gana lan cikunato awad sama sun yiro nam adam gana da daraja falzi da annan kadro ni adam gana da daraja kurun duso clan mai rogona min dai kuruman ni asune zawal do gam dinaro ismade shima zol shima madaman zakario adam gana kama nam dikenan
1: na'am
2: har maro kaman dai awo adam gana so nan zin daraja har maro kaman dai nasku adam gana irin zuriwa murada zina kam nasku dan jo zama yayi hatta ai home zo sharakar muslim ben she sha nasku zun home tin kam liman adam gana yi wartuma sha home tin kam nam kam adam gana fituma sha homtin dabbala ya laksana dingala man dabbala adam gana rotetirwa jindo sha sharai kultuka sasuna ba duk sha chetin anan kadro adam gana da usiri yayi yalan ukhuwa islamiya yayi kama mana mana tana adi dina dingala man yan mana doni kr muslim bedro yana duna ubao numiyana da apiya yayi oktunz dati embeji hatta yana buye hatta yana radai yimlan awlakatin doro gawu katen do kaziyar waljin amma yana do adin nan karo kaman durawa made are kaman de na layen darajan do akuru adman kaman de nandiro hatta rakti doni gare arshin da te ne ron zade laira waja yana yana astunaya ade ma sawa sawa ade ma kama kwa ade ma awatada samma wasu sai baraka man zai goza ya kursai kaman zaro sosaiya amma amdoi numiyana adinnen klakilza lamar adinnen runginuftana da mana yan bariya sai har kaman za laira da man ganjizan astuna kaman zaro kirtan kaman zaro barade kundo herren klakil yana duro adam mu'min nadoni numiyana kir muslim be sadina ma basro gairo wulluna ma dajin dumaro adeda mu wancin ba ya na kir muslim bai gultiya wajib falan kilan min wajib falan aw kilan mur ikrama waso ya na mana muslim mai ikramin aw kilan mun ya fondon zuwa ni ma waso kullum ya na mana muslim masu wandin bawo sa imani mdi isu sumburiya sa imani mdi isu dunwa jiro walzu tawacha sai yana mana muslim kilan zasirandin fani mai alaman yima kilan sirandin ne dai sai yana mana muslim gulundon zaujin fani mai alaman yima gulundon zaujin gulundon zaujin ne dai kaman de kikultuno kamar hangal gina mar wallo na ma sau salai role no ya imam mai sa salatu sangia frumta itadilu sufufakum tarasu itadilu gulcin
1: na'am
2: kaman do so duro kikirtu no alama chinga mero ara ma na tara sud chinga ma de kulme au kangwa de gonum kama za kulme an diga kultanya alama de de ro kultu no ro kama de gulzina inna allah hashikama subhanahu wa ta'ala de yuhibbu surana allazina sandido yukatiluna ala nan karan ginuftan kriu sadin ka anna fi sabilihi shinan kadron gnuptan madasrana ka annahum alaman nasandidu bunyanun marsus alaman nagarre futu kaman za kiltana ada hero sande kaman za kiltan dasrana gayona nan mariyan mana muslim made shaduno arotai kwa bara sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallamai aw hadisin gulzina de al mu'min shi mu'minna للمؤمن مؤمن كمان زاري كالبنيان على ما قرر ليه كمانا قررات عد قرر كمان زرو كررات عشا كمان زدا كلتانا فوتو فلوور تيا قرر عده فوتو فلوور تي شي قرر زمدوا عور تي قلتين يشد بعده بعد قرر فوتو كمان زاد دنوازين عده يرو كر مسلم بي كمان زاد دنوازين دا عده يدا قلونا يا قلون دونز انددا ستك kulzu ka kallo yashiru ila ashabihi gulunduan za kulzu gulundun zin fulewono gayono anan kadro yana mana muslim made hakki anzun yilan da analan kara awan zudoni la yahillu intihaku hunna beji tumaro nyiro fitro halal jimbao ainzai naskun zai yana mana muslim nyilan naskun zutiluna rawalzu wande shaye zo mara walle mai wande tinzila bangnum nala kallum zauguna tumar walle mai wande sha aziya tumar walle mai kwa bara sallallahu alaihi wasallama al muslimuna muslima jire risan dima au al muslim kamdo muslim jire risima man salima al muslimina kamdo muslimai taruna de mi yadihi mukunza walisanihi tulamza samman taruna da shima ga yona
1: na
2: da jifutu gulnya na naskunzu awadoi kombo kombo kombo do awondawo aw u audio naskunzare ngezoro nyiro halalti kurubuzu nziro nyiro halal buda naskuda de aw falia
1: na
2: ruzu zulman no ala yishiro sakrantina de nziro ro nyiro nyiro wajib bitaronyiro bannatiro kumum kilani mo ikrantoro nyiro haram kurade ima yallanzu kamunzu karangnim bawo kamunzu mukonzu mom kunguna lan liman lan faidatin mom gotaro nyiro haram
1: nam
2: kuralan dazi india nim kamzu kilamade nziriwon zide nyiro wajib adishima awadoi kambo kambo kurubu muslim beda tayida za awa kambo ilin ta wabara sallallahu alayhi wa alihi wa sahabihi wa sallamai yimla fal kaaba da kala hapsu suru dwe num hurumo numma num kambo numma ala yinyiro njina duksaman mumin ni nyako zuna dena ala yinuno mumin di nyiro ngalu wode nyur tima made ngalu wono wabara sallallahu alayhi wa sallamai naga dengul zuna la zawalu dunia dina adu urtu baro walzu nanzu kamta yaro kamtu sami urtu sudi kamtu sile waso kunta waso tagarta nanzu ale tero letidi afwanu inda allah shimana ala ngalo min irakati damumuri in muslimin bu muslim fallanye toltu duro wono anan kadro kar muslim da sile gi muslim kama namda unaskunu mu ikrama so shiro ikramin
1: nabi
2: rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis gadin wulzina la yu'minu ahadukum walla imanin zidi kamil wal jumba la yakmalu imani ahadukum imani fulndo kamil jumbao hatta yuhibba li akhihi sayan zana rusukraya do
1: ma
2: yuhibbu li nafsihi aw naskun zurusukrana madona
1: nam
2: anan kadro dai awad zawrungu fernoron man waktu ngayro gojana ade dai ko akoro ombero wollo
1: na nam nam tumangana la para sikro krantu sayantia krensin a kirtuma kama ndia karanta baje mo wollo ma kodas kramdoni kawe shak ma bakura to savi andiro kala hannun miya na doni kirmusul milan bayna sajin alabara su kifiyar nufiyartina da ji wani mara yi su roho bayan sai na ilan shi musulun da ya na musulun mai turu muskun za tilam za solan gultuna da ji tumangunan misala kada sai na yi suruna wani mara yi zirai gana na shakama a kamsa yi tilam zalan kaman za su a turu da misalo jiri ya yi kanin gane kuwa rumiya
2: shi ngaiman
1: nam
2: shi giba kalanzu da futu ambe asu zana futu sharai gana zuna rigari gari
1: nam
2: giba da misalo da kan magrogultin kan paragultin
1: nam
2: sama yana mana muslim rudi wa haram
1: nam
2: gile shi awi giba do zikru
1: ada kan misalo itlam nimnin
2: yawa very
1: nam
2: asnuma
1: nam
2: wanda ne shi giba ada kan yana mana muslim ma faro mare gile awi sho zikru akhuka fi ma yakrah yan mana kunta sun za kunta a wazinalan walau a wadatin zin bai yayi asna
1: nam
2: a wadatin zin bai yayi a washima da shiro gultiya wazina dai kuma shahad hakikir muslim bilan shiro a washima da gultu dur daftine
1: yo
2: drine tinzlan be kuma misalo kam surin ba kumbu ya gulti a hayya dro ai kumbu duma tilamdi a wono zina de yo shiro gulimi a wazina garajin nan da wande gulimi urungai she kuma maudu kala zai rago mu holona nim kumbu ya runzu kuro ba ya runzu futu sharai din
1: nam
2: dai amma wazina ya a wande gulimi wazina ya gulimi anda hayya dro shi surin la surin ba amma shiro gulimi hakin zuro ga ma uru misalo kam shi bayron gurdi gulzan ngai da mare shara tilam din ngai mare
1: nan
2: yo amma wazana wande gullumi amma kam sai a wazana au asu zana da kam parodi alaman na kam dun au tinzan ba gullumi Allah do sha chawaro la au di tinzin be yayi wazana ma adma farodo ya au tinzan ba do shiro ganaje manda ko aduna faro en cizu ba buhtan no gana adlama
1: nan
2: adu kwa cha sharakar muslim bin bero luna ngar fisku ya mi mamun tumman mo jumba siri ro gulma adama dai tilam num dro hangal gina
1: nan
2: bal manda shalanti kalma kutu kutu shalanti alama baranza gotwei kalma la sandi lan sha zortoi kalma ci kanam kam dro gulma waso ala baranza gozo chinum din suluna mare kalma da samiro legin driz samiro leja cinna zakata legawe ba dina chaidroishin dina chaidro driz drija leja kam sandina nafsin ma ba dai kam numdo ala baraza gozin mamade nadro ishin shi kalma shi isha shira sandi shiro nafsin ba manda drijin walt driz leja kurunam chaidro driz sha nikla madro nafsin asala mare
1: nam
2: annan ka dro wajib kala ne mintilam num manzuro kala yan mana muslim ma zurta yana mana muslima lantayidin sibabul muslimu fusukun wono kwa bara sallallahu alaihi
1: wasallam
2: muslim malantidin fasikin yawon odo faida ba irintanin fasikin yawon wakitaluhu shan jezo donda kufurun yanam kirdidi yawon
1: yo
2: fatla wara
1: nam
2: shan lantidi
1: nam
2: munafiq
1: nam
2: fasik nda shan jezo do nam kirdi yawon
1: nam kirdi
2: wa bara sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama gulzu yoda akai duro luna ma kambe dai tilamza zuro du wajib ni ala ya sha daraja zina suna da nyida ai wani sha daraja ta duro adama ronguro na adin ngi same ronguro mana ngana ustaz yahya ibnu zakariya mana kitabun zuriya da salihin ne din babu din a wasu din adama awi gulzu babu ta'zimi hurumatil muslimina gaina gulzu
1: na'am
2: babu don manajin kilan num kombo muslim beda kambata yalan وبياني حقوقهم بينك لا حكي عن زائلا وشفاكاتي عليهم نغورو مننغنا بمعنى شكي دي جيري كان جيمو ريدوي لفكتن كلاتما غيقو نغنا شكي قلتيا مثال نغورو مننغنا نيواني رونيانو عطا نيادو واني تل موتو مطوريانو عطا بلا دوكسون kamla ngurun zaman lungun zaman machine zama isha ai maga iron surin dawa mando yesu jiri misalo sawari la ambe sarin andara ne wai sawari ke suga ya la mana ja kai wani are jala sama ya gaisa kazu iro fanzan de
1: kai kambai fotto go
2: kambai fotto go zan de nikra u gidu ko fanzan mar cine nan zuru lene wonde shiro afima yi miro moto nam dam cin na fanzan gina ne ma buji sutulu kumbal deriya ya dai gam cin nan zun nam no tusuno ai rosha jama'i sori ha wani hatta kamsa la gigule
1: wani manan zura isna
2: wani manan zura isna shari'a shiro bana la sudi na sudi
1: na
2: fa misal kamla gwamnati wala ichiro shi gwamnati nyitala ngure ai magiro ambe nya sorin mariero chizileja kamla ara futani ai daraja mno aula mana ni nya daraja ro kringin na waljin
1: tawade
2: yo annan kadro ai so jilkir muslim manya nya muslim kamana ma muamala di wede wa rahmatai allah shakan jimali juna ne min sha tin mo fat kemi aw kula mo ikrami wa so shiro ikram bawo guljin kwa bara sallallahu alaihi wasallama ay masalul mu'minina misalul mu'minina idu fi tawaddihim kaman za katrawun za krawudo aw kaman za rafleezan karun zalan futu kaman za dro zuktanade wa ta'atufihim kaman za futu lafaktanade wa tarahumihim kaman za kanjimirin zade kama sali jasadi wahid alamati fallede yon
1: nam
2: denan kama kalamo gnane kalamo wungne kalima do yan mana muslimo chikanam gullimin mari kalima shidinyiro gulzaya ayye yiro fanemi da futu fanemin mari goni mea dalang kutwa yoda yewe shiro gullimi bimana umura de tinade kama gulo ndo nipalize ujino ulo na maa chino mduksani ya fanemi
1: alamati fallede da
2: shedi nipal ade kuru kule surindino ulo na maa
1: ti
2: duksani ya fanemi
1: panti
2: yoda ishi kama yana mana muslim di awusha suandina wa sonyima fanemi irut kila mdroga nani
1: ati sayina ndan karaya ya
2: ndan karaya
1: naam
2: muslim di kam adi imani sudu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gulja China dana Russian dana American dana South Korean North Korean Iranin Irakin dan karai nya shafal kuru nain did equally nduma kama nzirlo tarman kozi asana mana
1: nam
2: awo kama ndo koni nbiya nyido sha ala return komenda ina ala nyima daraja awo shiro nya ala return kono enda ina ala nyima daraja awo ama adi gero luna apiman gede kama ndisimana wata ala lombo nzubawo ina laha kama adi la yanguzuru tumaro gayerje mbawo ila ajisami kumtindo inu mgaluo so aa shari ngaluo ya shari kuruo ya shari aa kafuo ya shari slimi ya shari kimea ba wala ila swari kumkazumu ndo inu mgaluo shari papilini ya sikana shari jezina ya sikana shari buwa ya sikana ba walakin kamari yangzur gairjin surin ila kulubi kumkarundo sodu surin karunu mdina la ritani shako mana ala nishako nama ama wa ya la fadula tumaro fadula la tu nisi kuzuna ba li arabiyin arabi ala al ajami kam sulima au kuzuna ba wala li abi yadu kurukam bulpak de fadula la shuro tu nisi ba ala aswadi kam sulima kuzuna ba kumandi atakuwa kwa kwabara sallallahu alaihi wasallam atakuwa hahuna da karunzu fulewuna ila kalbihi ka ala ritare na allah duan duaso fal awinum galwonum man hutu kama chai gulunguna nyadum gana kalama de kalam dan none ndunyoro none kam la rumin rukura ma ala yashiro china kam rumin masjidilan karau wai shigari walau shi mai walau shi aulas sauro don shiro kam la shi sadiya shinzida girji okti salai arima sai ya kulzo ya nafallin sai inda kullum da tuma fan zero na zo hero fangin karun zai yi akai tuma rashar lamba audi nai fondo ma ade inna allah hayutil dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu audi nai ruma ade kaman da kam surana yero chin kam wazna yero chin amanda laira do kam surana basro gun ya cin bariya
1: na'am to magana asutuna ro
2: marhaba
1: sai na ade kada yero corona suduna na sha kuma shi muslim num yana kar muslimbe de tifallero kandare misallo sur kama solan jiri jiri be alaw tie be lerde be num siyasa be num gade gade kada be ayor waljina saka me num gade gade jiri adi made shanja su num yana donik makar muslimbe da kambairo roja a kuru adama da tajiran tsala be ja suru kanin gande kwela
2: asalu adam ga nai kalan zade kam china indian ne arab nasara kam muslim samaw so tada yande adam we tada ba yande adam we kuru yande hawawe nyashar sam masu abu falkman da ya yi hannasu yanan da amso ina khalaknakum andi alakayyanan da min zakarin wa unsa kama kwa dikatin waja alnakum shu'uban nan da kusi gade gadero cidiye wa kaba'ila tilmai gade gadero cidiye lita arafu hukaman dusa asutuno nonoro cidiye adi kaduina adi buina adi wane ina nonoro cidiye giya gayar tunoro diende wono inna akramakum gal wondo da inda allah na ala in ataqakum kam shururi zina da mawono adi sauro lenum gayar ta adi yan jassu hakki nam ya da kar muslim bari kullum ya bari fu ala kuma subhanahu wa ta'ala ala hakkin zara shiru su mawucin qur'an nan adi nan karunya biuro sadin biu duman biu ganai biu kaba'ir huru kuma ta nasu misallo awuka nuriya fero goza itara yenya jumba awile ayonzo shiyan mana muslim guiwa awuka nuriya fero babure tada yenya jumba fero mariye nya jumba yo nya jumba wa ayi ayonzo ayo la sharai wazna beira ba a ba ayi wanam a shitilam nam gi ndro ngiletilam zurnya tuno dushin duguluz alai wande tilam gi ya nya ne mirin dan gullono dalil kude ba ko bara sallallahu alaihi wasallam indan gullono dalil kude ba kamaro ari maro misallo awai feronz goza ya cira cin bawono sharakar muslim be mero lono ma lezan ayo sharai shilan bawa a zadin zu kama daro ta imbewa a sharai surana ba din daren zai ayro ga sharai nya da sidi anan ka dro sharakar muslim mere tilam mi magair zai tilam mi ma
1: na'am
2: biya nya muri adin ga ina shi mai amsa ruzana kamla ya nya muri a na alailan samafal kaman da subhanahu wa ta'ala de nya muri do in shiro rizka kallo do ka alai da suluna mada zanna rasukiya arab do in shiro ashizu zolin zukol zuna mada ka nur sukin
1: nam
2: ha kadu yengalwa ma hashim quraish rongalwa ma kadu kwa bara sallallahu alaihi wasallam ai awanan zu abu talib fada uklan zun ngunu rasuri bewa amma adin kir muslim be gozu le zai dro azaulan ya dumji ar maro shiro arapa so di sadin amso yi awanam abu talib awawam kurade futun yiro faida zuna arin gaman ay maro shiro faida ne mi dono sha shiro faida ngana she wono buro sha kannu ya lipsina chirp ndarin zuma turin ba sai kannu amma ala yelan ngodonge kamande sha sutulu ndarin zu so kannun sulu biya shiro ka suno kannu ya tuku suno kannu ya shima mare nan zan zura kirin zu sulorin azawe ganan zu azaw abu talib chan mungalwo la jiri tiye so tilambe soe kamsu kai no luna ma abu talib so takai don duma tikai mbawo ana kadro kamande tilam duye mallam banzo ba biya muslim ba muslim duma hakikar muslim biro hangal gana su kambi
1: nam sina le kuma kanin gandi kirmaye suronan da yana da larda muslimai ka ta suro fitina ilan ka shuru kamla wala surin kamla television in surin kamla radio land karinjin amma suro kamma so da rumin amsa suro to selan manazen ada sai ba wuzu ya andiya lezi numiya na dade kuma kar muslimi bayan tana rufa numa rollo da ma kamla har misa so an dialog to kuma andin suro land da yana da sanin dan ka shuru gayya guljin misalo kuma masala da ambija auloro mu waljin na sa cha musulma da dina da lan da so so futu kuma tifal gultuna da ro hadis ko baraye karatuna fantuna da sunan rawolon ma lorom jirkuma wa wajin wajina da lorom rasu wajina
2: a waljin shi kuma ni kir muslim lan karam do kam muslim la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam guljindo kam muslim gye sha aziyajin sha warjin fanzu warjin sha bomlan pipiljin do rumdo awade sai ma wuzu gya de ma wuzu andiya wuzu gulja ni kalam de ma assignment gone kalam mondale ne namne class ne ri imani im adik zukudo
1: yo
2: adama da nyiro class taro ba wajib sana dalin zidi hadis do kwa bara sallallahu alaihi wasallama ida aya da da sai gi ro wulzon ba da nyidima da nyigi yo dalo andiro sawori kin imani ndiya ya sayo
1: nam
2: dando muslim kaman de tetru wala ai aula kutwe sha so ndiya nam yana da kamaro burwa hakka yo ya kama sai ya da kin janum nyina nyiro abasan num tilo ma nozana kingem nam ma kingem nozana ya kama kirde sai ya ce jin sai ro lorom de zol nozana noza ya san sandiro lorom ma de ya kama gullume ya sare ni malaya da zana amin zan kurunyero ya kama shahada audo in shiro kaptura ishi no soro kama de shiro lorom de sha nasar ne au furo sukana usansu nyiro sare ni malaya alango doza
1: nam
2: gile awadro awi kambo au shado kambo bao au siri egi amado muslim chenin baksan pipilzan warzan awlamazan ay thamman rumia awadu saymaya leza ya ayo andiya suku ngai gulumin ngai din adai doctor lankan be guljin misal siyasa dinai din namnum rumiya she awun gumzeginta aure namnum klarin ta nasakuru murada zina amma alai khal ni di octwin yai kir muslim numde shi marumin zar muslima awu siyaso dinar nyima dia so ndu kuru wonde nge sinimi kirdi do sayro kutu gna zuna maade sayid bar wolo na nyiro dia gna zin asanuma sayid da janda nyidi dia karujin kwade annan
1: kanu atifallo
2: wa atifallo
1: nam nam
2: apima ga dero ginsa ya wada
1: nam
2: ala gulzanadro wa manaka mu'minhum illa an yu'minu billahi al-azizul hamid futu kama tarikh doni ashabul ukhdud isna mai kirdiye de ismiya mai de alaura ala alaw ma de alaw a mai da alawo makom ala alawo ma da alawo mabururu kannuye kannu futata aro gai nyikla ambe hangal limin sagame Allah kaman da ya hawarda cinde daji api magade nan karon ide gairi cedo illa an yu'minu billahi al-azizil hamid wa sama zati al-buruj wal yawm al-maw'ud wa shahidi wa mashhud kutil ashabil ukhdud an-nar zati al-waqud izhum 'alayha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud allaw ma nakamu minhum illa yu'minu billahi al-aziz al-hamid
1: nam
2: biangamaro ala tilodika sakara
1: arimawaza
2: arimawaza
1: nam
2: ala kadro kam arimannan karo kam makari ujindoi dan yurumya awatu wale sunagulumya nyikla mdunda lene imani mdukulas nedui hada di asho insha
1: ngila ala sumo karo ya lankarantina walzu uktunde chulula kapsuna atilanta chiza walu wa ya manayafur mien karantu so droso nda arabten paraskram duro Super uskupal diaw lar fal uskupal diaw arak super aw super lar super pal u diaw indi super lar arak diaw kerent ma kerma andia kerenta ba dia mawalo na ma para skram doni kawe daraton kalami tafis ku uskun nuda uwa pelansi efemilan malam de shak bakura dusavia zandegen kawe indi maw adi awodoni klalan zandegen tina de shumanim yana doni ker muslimi ala para sukuro sene andiro benna sitina kla futu yana muslimi muskonza tlamza kundonzu ndaso sodan yana za muslimi da nziro denasmaro sene andiro hadis kwa para ikra sana shi muslim de ti fallin kara daji nafal nukcha ndaso nukchin ade dalilan daji krawo doni kir muslimi mun ada tirofat ke yau admar lorom ande rodina lera suruzu sai ne ala bara su kro ande romi sallah kada cana dajin yayin ranin faraskuran turrubti min korom be jiro lono ma marje woni suro maududi la luwe ni dalil doni faraskuran de basik lalan faraskuran da ideo سفر اسكو بل ديولار فل اسكو فل ديو اراك سفر او سفر لار سفر فل او ديو ان دي سفر لار اراك ديو دنيا رنم برسكرام نعم غرف كرنت من دي لاغانا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
3: عليكم السلام
1: نعم دومنا جين دارام بو
3: عمر على جامن مراجين بازو غمنا بولو يكن ليمي
1: عمر على يامن ياكرين ايكو مو
3: شكرا جزاك الله خير دومنا
1: نعم
4: مرحبا ان شاء الله جزاكم الله بالخير احسن
3: ريم جنو كورا فينا كورا غمبو ما
4: نعم باركم الله فيكم
3: والله تالله اودوني غلما مارجا ادين ما اودوني سرب بلا يدين kukam sura banna tuna turiya namye sura duwaya je ala sura france ala wajila hab tiyo tirini namye ya a shi mana kalandura a shi ma kam lafa to kuma kama go ko ala ita jara pono
4: bas
3: so wa shi mu adi en je kwaya soro namye sura bula la yin a shi kam la ri kam du kam nu kam du mana kam man kam zi
4: bas
3: kur kam du mana wanti kur kam ma yazu zorzu kam go yiro tsini
4: Indeed.
3: I and the some so and the come yadi yin for come to my come that are the banaji. So I in a car as a zawura arama jazakallahu Allah jazakallahu khairan.
4: Ma sha Allah hadiyana Allah jami'a wa nas'aluhu an yuwafiqana lima yuhibbu wa yarda ahsanta insha Allah. Khalas.
1: Ngala ni raskrinya.
4: Ma sha Allah. Ala ndiya shimosa.
1: Naam ade futu amsele dana kama fu kam gelan awsen. Basen zorden awla jidare mare futun nungu fi jine kilala ni misal cina so paraskram tila mbaye diwa mare
4: ade awo azuna kuwa awla gana nyanji gozu teltila ndol di mea
1: amto shido suta
4: suta day daraja kama
1: naam shimdu wa ndo ana uswe
4: kurundu maduno riza ye kozi
1: assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: naam
3: alaikum mashallah
1: kainaro lale ushe
4: marahaba inshallah
3: awo dono bande gomnaye sukuran lo kala enaro kwaya sunna de
4: ndunguro ilando
3: aladi umar gomare da tram kala
1: na mala umar ya kanya
3: inshallah aji awad kukawo ma wa sunna wa zurfan dake amma kuru kare tsauro ki zuna ya kare hamuna sai nai wa zurfan dake ta kana
4: alhamdulillah
3: aji putu ku to na borno yalan a walle kinde jarabta kaman da kala kala jaragna sana da amsar azzaiwa kam da jirbi karin da kuje a wadina ya mata na garan yanzu kam da yanzu ana yanzu tula a wasu shiga wannan kar yanzu awlatu awla faida ba su kam da awlatu da shi duk gawar
4: ngalan shi
3: kadro sai na awan gulluma da to ku awra suron mai duguri alal lejin shima andira wajin ruwal kuma ta radio da razon da amsa da karun zai shi ande karun du wakil karun yan ade ya rata amsa da karun zai
4: na
3: so far din malam zuna
4: ade
3: sai annan ka duron yar awo gaskiya bawo awo shimar naruhuwar marto awafal lashai ko sai na isu andaro na sai a shima sauro tin da ridin din nangu so muna yi kurun musulum din hayaye ma ai awar ki hamdu qura wajin ku yare inda raga wannan dai annan kadar ala kilewa kile isin mare kilewa kile ban mu waldi
4: amin
3: najeriya ne turon borneira ala kore
4: na
3: kuru musulmar ala kalandiya dindara dara na so ala andiya kalandiya kamande ala tatram sare sare andira so ala awar mai dubi azam zuna ala andira kamfair su
1: amin naskin yana yau
4: ahsanta insha Allah ahsanallahu ta jazakallahu bil khair
1: tabana
4: zauro mana zufan turo
1: na'am ade assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: na'am
3: umar abdurrahman manajin shirawo da jire
1: ngila umar nyakarnya
3: sai na wuri mana wararo
1: na'am
4: taban bi kamala umar kudu umar radma ya ndiya ce to kakai kuro umar da wuri
3: yin maka kamar
4: ade faddal kasarata romana ne okto ba qur'an wani boza ya sarana be jikala le yin
3: akra bas dai dua hede raja
4: ko ahsan allah alaikum jazakum allah bil khair insha
1: kala skrinya mala umar
4: yakubo zana so ba
1: Umar. Na'am. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam.
4: Assalamu wa rahmatullah.
5: Ngala malam Aisha kindero gurmana.
4: Marhaba Aisha inshallah.
5: Ngala Umar Hajib ngoro da morema na.
4: Hajib Umar rade ko dumo do an za suruna Umar zalla ga inda ya. Faddal inshallah.
5: Wa ina yo ka kam den gai gullum.
4: Ade inshallah.
5: Ngala alhamdulillah ala mai to ga wurta.
4: Amin ya rab. Amin amin.
5: Ala ka inda sha imanan tamanya.
4: Amin.
5: Ada na kuma audio ne bai na bi mala kaladra audio na ce ba.
4: Na'am.
5: Ya Allah ne ba hadin da kamil da Qur'an audio ne fito nan mun fito na an bayan jima da shi fantiligi.
4: Ade.
5: Ade a wuce ma don goto ci da su.
4: Ade.
5: Shi a fiye wa zira fa ne ma gone suran hawala suran kamma gonin baya la gonin suran bai da su ne.
4: Insha Allah.
5: Amma kasara ta ro kore ne shi a shan da kure kan durzum da kamar ne imani da cin din bai shiku ai imani da cin din su tulu idea wanti shi mun da ji la ra idea imani da sai na wanti kure inda cha duro ala shi mun kore yo kali wanti
4: bara
1: ngala nyura askanya na sifur usku fal jaw la ar fal usku fal jaw arak sifur aw sifur la ar sifur fal u jaw indi sifur la ar arak tiyo koro Umar Habib fe daga da sakin kalbiya de duk so jumla ro imani ne de gulte de telte kura
4: biya gana la kalbiya
1: tawde da biya aw ndanguna kurelan ba
4: ade
1: awa be adin no nete din ma doyi kurelan te din da kuma ta jimba dalila la suka aita da de jiri ha de kure futun de burzum de nuwa ta dro walti yan ta bangana wala ade sabun ga daji assalamu alaikum assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
1: na
6: alaikum salam babun to je ne kando
1: kilewa ndu bana jin
6: ajaja mu sa babo idan garin
1: ajaja nya kirinya
6: da ka undi ake
1: alhamdulillah
6: sai da wuce kun jira gurmana sai da samma fantara kula kula da zuwa ga na ga wangiro shi ne ga kiri wukur mai kaman da alhamdulillah awaji na leji na samma so akai da mare ya ala ne rufe ke gudu mu da shi ma kero nya ai fo ka kalba kama da
1: ngila
4: ngila ala lora musudi
6: ya na musulmi shi ma ya na mu amma kero gwani ya kam da mai kira mare kamar ba ne zaman biki da kuren ke dogo in ya kama da duwa kero gwane wani ruye wani ci ruye so ba kure a kanu mara sadi ba sai kam lama sai samma kuma riga musulmi ma musulmi ya kuma da kai so ba kuma dun duka kala da kurum tana kai dai alan duka shi mu dole
1: amin ya amin
4: na sham din ba alan duka da ruwa ya baby arasa sadi
6: ma dai do sound din ba an ne goza gulluma na ma bi a kalan da surana ma dai na kuru ro ta mani min ginya jiri so ginya
1: jire
6: ala chatto to mun ba biya ala yawa ala kuma dai an dai roke ke ala da tun da ruwa da fati shi ma ne roga
1: amin ngala ya jaja hanyar askanya na da shi karto na lan ronyen waktun da zauro an jira gana sana shi koro fallala wa Umar Habib da sai na kasarata minti falle surulan a faras kram da sami zanya na
4: shi kure da ilmu gana ilmu dun ci dango wono ada maroro min kambe a wudo islam be so shin mu ko no zana lamar islam bai soro falzi bai biskezi bai kudu is ilmu dunguzu ilmu da kangayo de ganano ada maro kambe awla kar muslim be dro wuluna kolzu farlakcha sha zikchim
1: na
4: da nguro modo adiew awfanye na din cida diew maro walnyew ya kuma karundi atawat kene kala adinin ben dunguro kala kiyo
1: ngala askanya na taji shawari doni sai ne allan a paraskram da zanyen da jikirin tu faraskram da karat nuwar wallon ma awai ga ya ari shi ma umma muslim me ade umma fal num gade gade afiya ma baro kanin ga ta da shi ma wadon addin islami an da shi mo zuna kauri dare allan karantu da so da fajiranyen alallar din da le facho ala antia dunaz umma doni kar muslim doni shurata qurtin maro an da su susulo de enero uma punuta jani kondo wa najero program da don je takat guko gabsuna da suru ni liwailan kurnu wassalam
7: kawe bunuti jani.

0: kwa Xabi Alonso ba apia apia tosta mozana na doni shima kamaro kada dala doni karapka doni shi Chelsea alo waldana shi eta wada hazana daji karapka doni komo ilaru di Italia ma doni kada dala nza kwa pabri ses pabri gazi ya muradu nza hazana na doni kwa doni shiti baktama shiti wapila ya baktama doni Juventus sema shuro kambiasa sema dey shi muradu nza hazana na doni shi champion liko alo lo sondinayin wane mare amma doni jiri jinzana kai falla india kildiya shabana jins shi muradu nza hazana karantu ada haka tika pina nza thwa suro do shi dina dekele hao raila ndi jini mambeji taji so na ilokto atika kari nandiyo rodiyo lwa ya mana da furumnya nda nandiyo ruptu ya wane mare nandiyo suro poreskam au shi lamar doni shi yom lade maalan nandiyo andiro bae nandwa haturo diol waya mana deshe ma sabar usko fal diaw lar fal usko fal diaw araska sabar aw bi sabar la sabar fal u diaw indi sabar lar araska diaw 0814918 1460 go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: hade dubto kliya
1: ngatuma
0: alhamdulillah
1: ngala umar abim koro gambore do wonte so
0: ngala do umar abi hawro
1: na shayun da dai a bayan kuma are a Xabi Alonso da kuma ba a woro da kuma Chelsea draw waltuna ai to ba mu to mutuna
0: gai
1: ayo dai sha wala wani mun yi kullumi akan laye shugo ya shiron galazin ayo dai an dai kuro dai kuma Mourinho kullina dai hadi dai kuma Mourinho kullo dai shi kuma ana sha taran da fal kuma an ban fiyare zoro gan la filan shiru churunya
0: a shiru mole kam kamar shi ma bol nguwa do Real Madrid ne
1: ayo bol nguwa rage da yawure namje a gana nazarin churu ko ya shi ya kam do ne shi skin dan sambiya saba rage ne na
0: arbaru aw gai buru wadana sa saba ne
1: ayo sa saba da biya ngoyi na dina mai nozuna na kuma na shara na PSG yanzu kullu suna da kamar
0: kuma shi kan shin za kin ce kuma hazard so look there a wala ambiya ba idan ya
1: ku kin shan da bunar kana da kuma alaro kin shan da kuma ma wuri shi dima kiran chaunya munjin ma wallahi shi rica kuma Mourinho al-Isha shi da bencin gana zan nan zura kam gade su kyale tudu wuzudo alaro ya wala shan guro su kai
0: ayo shi da player kura ya namdu ya player doni
1: so da kura da kin zan saba da ba gaje
0: yo shi na tara saso a wato baya shi biya wado ne zairin na fidatin adin ya sha wazo
1: adin
0: ma da ni a ni fom min ba ma da ya nan a wannan benching na amma shi ya wado ne a wato san be so saba so shi da wasu mun zai ban ba da ya
1: adin a na sha kamar Rashford te le na ma aran ya kujiro fangi shi ayye ko ya Rashford de
0: a shi basuna da nabcha sarana wono na do ne shi kada sana hata wages zo do ne kan tawda jin zai ai fulujin wani maran goro wala na ma suka naftin ma ga yano
1: shirin ta da ba ba sana nafti yambo
0: ayo a wala cup zazon tana turna ya
1: yo a dai da yi tsayaro a rasa ce da ba su dona da shi
0: ran da rin rino a nafta
1: a nafsu na man faida jin ba sai mai hasa ra ne dai
0: yo
1: Manchester zuro waltin wala Manchester ya ande su yi rono kaman zar kamar zuzu ina dai ka sharasha
0: gai
1: ngala da na sai ala bana sauri kida
0: ne ngala zoro umar habib ni rawas kanya la kuma gon first come door toro kranto first come au fella shimalan andi zandia kudina zandenyen tanaso shi dinado yum ladia kurade ma fan fanen zale jine go kabla assalamu alaikum
2: alaikum salam bai bai
0: nda kliya
2: kliya sile
0: alhamdulillah ndufande
2: wana wanda ma fundu
0: wana mazama a yi client karam
2: a
0: we client karam kuma ro ne
2: ha kuma bi a cewa we bi a mala bi ta da ayar ba bi ruwa zuna dai
0: sa ba wannan sin din no
2: a sa sa kullu nan sai sa ba rin zuna sa ba rin
0: har ma we bol arin ga zuna so wan sa ba ti wako
2: a sa mana kullu nan sai sare
0: ha yo sai isina wan cup zo ni ono
2: na
0: ka kada wan cup ma zo ni ono
2: a dire za kuma kan da goza le zan go goru ma taran da har kuma dan ma da miyo wa wai goza le zan goru ma kudu
0: dembele
2: a dembele goru ma dire
0: har ma yo she da team do da saba wa rai
2: kwalle na zutum zarwan
0: yo ne sha tarwanu
2: na
0: tarwanu ya sha lezubia a wasu wanda
2: a kwalle na zuna nuwa zano zana kwalle wani wanda dubai
0: gala da ya
2: a umba be rumi a ga kwalle zuna na zuna tula na zuna shiro kutu umba be ruwa kwalle bi a na zuna ala ina suru na ne
0: gala da ya to magana nya karna sai ya lokto alan
2: a yawa wa kiza a ni wata mele rai ne na leono
0: yawa
2: ta hum ya kwaja sorna ma ha aftawa wa ba sorna ha du graba ni ya sorna ma
0: yawa
2: dina so su na yo aha yo kolo ma mere na su ja dina so su
0: gala dai gala bana nyiro as kinyira nya lokko ma gonum andiya for ska mala mboturo bana wanza ma doni ngoro la mislai lokko ar ka kalina andiya mboturo soro kama go kurkwa dina de kelalan wone mare kalakwa mbape kalamana nyetten ngodai dina go hawarla she na jado sulunala karab kadon arsenal de sende murad za hazana wone mare shi kwaro kilam mbape mar sandiro sakladi ma sa sende murad za hazana go soro hawara do dina de kelajin ala assalamu alaikum assalamu wa alaikum salam ndado kliade fantina aya diwala munya chintu na fantin ko ruba kamzile dana daji wone mara musko fandimia wartama dia bolu no tamandia peje ngo kwadu ni shi kilen bafe gulte mara kara kwadon arsenal ya de sandi a bolin soro ngo mara dan hazana wone mare sero kara kwadel madrid ya de sira do gulte maro ngo kamla assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: ndado kliade
3: kela sleba la daji
0: alhamdulillah ndu fande
3: bo ngoro gongore manajin
0: kela ba ose ke shoro horska madro
3: lale ose balali
0: naam
3: raskram de kele kama yo mdaren karam amangaro la wanti ki kala parise ko godrai are saris ko koli tinna sta andia de zoro europe da de tsina
0: gay
3: are awre paranta ro gol kana are federation football france er mai zoro monda awadra de lingere sai garamin si champion le kar france marseille 92 la kana sele gana
0: akay tawad
3: ko parite indi wo su ko kala pandaro da federation dar mai duno taira zo so wanda parise jamun de bas chim dina ere samma kala ro de kelle ma voltana dina de kelle ra zoro ko tsina
0: gay
3: are club world cup madrid kazu isi instamiran na 2024 to 5 inzu isi arsenal 2025 to 6 inzu record crow ko kuma
0: are
3: ya gishar bali ayro ala marmuduno dio de duli ngala ay biskenda duka ya dawo ngala ay
0: ba club na gartina kamarwa
3: dare dare dawo marad bito kurushu yo mlale do kuri etin ma tara dawo yo tara kura kura yo Messi so Neymar so ora so majin fugu ya waran bilkin do kama kamun dia do shiro kutse jo da jari afle gana Paris Saint Germain na dauro tim do ne ba maro duno so di robin awazna
0: tawad
3: Arsenal kan dia shanga won falkin ba shiklan be la tarduron na tinai pandi tinno isu we de ha ta Paris Saint Germain na ko du tawo so extra so go du le penalty ya kana arshi ya do tarduson na da jisla ya anga ko ci ya sama mana gara da next so da wartan ko ya ci manda be go na san jasan al jay
0: gay golza
3: ya ko ko lisin na taida da
0: gay
3: da ni kuma yo are da yo gade da yi godon tada ni ka fille masu rai ni musu na shi ci mana ko mun
0: ah gay tawadu family and petrol ya ci suna ba wa barcelona ta mazana
3: are da san wanda ira shi ko kalamu ba man da ran kolce da kuma roba da ni shi mu wanda na gumma ai waje da fuluja mutum na gobe are ha wuri shi
0: akai wurin shi
3: are da ni mun ce sai na ke shi kala ga yada son da son da gobe na kuma da na
0: gay
3: are shi ai ko koli tinna da ni gar zero gar su dai mu futu gulta na dai
0: kuru kwa ai Barcelona ai Joao Pedro do ni Chelsea da shi ai maratana ga wodo ni Lewandowski na da koldin nan
3: todo are siya emana da ri club
0: gay sha marco cocurella tamaso maran za hazana
3: are todo tamma hazana da wali sirgina barcelona da tamma na shiro liom la real sanction la kuren shiro sakana ra wajin alama dar ko na ba ma gaire
0: be sanction en be awa ngaulan da wala rulala mbi pipa en be duriyo elan annam zana nam da so be yo dai awada dai kurunum bankruptcy doni shi kuna dai su kambo ita dai she su kallatu
3: are jire tore kuma dai farfari so dana mare gana call za want to wonder bari dana da dai gana am zo zo su ci mare
0: are
3: da di mana cilu da don kan tarawa madrid ke ta fanga umar rawal din mana dana shi ligre series madrid de shi ligre sa ko dana bro talakman u ta ka champion ne ko talakman European man
0: 1954 to 5 6 7 8 9 0 is now 1950 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 amma don champion league lokta bakta mala am usku waktu akwa iman godana mambe
3: mana am dire dia oli are ma bala dira girmen an jini sorin sana ire dai are ngairo wallo ma champion league ya ne wuri sa to korte na dai dare mboji mboji dia
0: kaza ha ngairo dai woni dai nyima woni nyima kallo ma dai ngama ngairo putu ne chanza de gere gere ah
3: dai mi andu kondo chikali dia dai pare se in biar madrid ke tulur buroi da ko dena rabia waljin
0: are dai kolega sa ya se faenda ai gulden
3: wa dai are no dai are da roda wa to porta inga la cleva chi
0: gela va ora ske jira lokun za go za faris kam da bo toro kura de ma loktor ka kanya ndro bayen ha toro taji krantu kaudoni faris kam da go e konyandro ndale nyeto sumitiga la ishedo.

0: gala zauro karantu ta magana fule ade gana yaro nan dia korno sunaro karantu kwa e paris kam do take le fatan dara sunu da krinya na kara sana doni daraja jere mai allan sana shima allan shima na doni kuro au biska doni baktima kala funai tadiro alama ku ero wotuma na doni bikero ni shiro sawa sawa ya gultin ma bikero ni shiro friendly gultin ma de beji nado ni lardo Norway akura da lardo Sweden a sandiya bisketan ga alama sa araka kadire ko yelan kura da ma sa araka reta kalkalin kuru dikatedoni lardo ni Turkey akura da ma lardo ni North Macedonia a sandiya yi lokacin malam biske shi mara da Kelten kura da ma sa uskuro kwata ba alama na ta tulur minti fito loko una wala tuma daji lardo ni Austria shi ya cha lardo ni Sweden a Tunisia ya mara sandiya da Kelton kura da ma shi alama lardo ni shi Colombia kura sandiya sha lardo Costa Rica bikedan kura da ma lardo Canada sandiya sai lardo ni Uzbekistan ya da sandiya da Kelton kura Pakistan na kura da ma Bangladesh sandiya bikedan beji kura adema dika doni Bulgaria kura da ma Montenegro sandiya bikedan kura da ma Slovakia kura da ma lardoni Malta ya sandiye biske shi ma da sawa sawa shi kulta na ma da sandiye baksan kurda ji bari ro wato ma dika doni shi lardoni shi Canada ya kura da ma lardoni Uzbekistan na sandiye bikedan kura da Croatia sandiye sandiya Belgium ma bikedan taji kuru Wales sandiya sandiya Ghana bikedan kura da makar lardoni Haiti sandiya sandiya New Zealand biske shi ma da biskeden taji kuru lardoni Georgia sandiya sandiya Romania biskeden taji kuru lardoni Morocco sandiya sandiya Madagascar biskiya biskeden lardo South Korea sandiya sandiya lardoni Shiro El Salvador gulte ma da sandiya dekel da beji biskiya roni komtana mar sama bari kafa biske shi ma da au biske roni sawa sawa gulte na ma da paktin taji da nan dia electoral kakalin kala biske roni gulte na ma din wane mari bikela nande a kurundon awala trine bejiro wolon ma da andia so lokto ala bonum bentro kala di wolwa mana doni sabur osku fal diolar fal osku fal diaw arasku sabur aw mi sabur lar sabur fal o diaw inti sabur lar arasku diaw assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi ga jumaido
0: gai inda kleo
1: kleo sene
0: ushe kasa dura kuru ushe kinsoro
1: da sai a wurin shi no ya Sweden na kilten gulma da
0: bike doni shi bika kuye kultana na no ya Sweden na ngai tawadu
1: no ya da
0: Sweden na ma
1: yo no ya Sweden no ya Sweden na
0: alawa sara kai
1: Sweden na re are no ya re wala Sweden na re no ya kultan bara tsoko
0: no ya da bai su kuma jijizo shi ma lardu kurar wadana dina da ke lerin
1: aye da yawo nungu ya ma odoro kidin de bolo
0: are bike na toru mi ase a qualify alan italy so amsa ta israel so are dio u dio u toru amazon do
1: are
0: nadan duli me ya kama
1: bangladesh hawa gulum
0: bangladesh sandia pakistan na
1: o pakistan are so ya saya masino gala da ise ya ndun zai yare da yalan sace
0: gai Tunisia ya sha bike da bai sha Austria shi ai
1: amma na san dai kuma ba Nigerian Premier League dike nan a dai ma rike ne warin da rage ta na dunya na shi kuma Kano Flash shi ai rage ta no baya zuwa na
0: Kano Flash yanzu ku yanzu wanda da zana shi
1: ko so wanda da zana
0: dai
1: ta wala ka wanda ku
0: shi so wanda cin da zana na irin mallawa wani wani
1: kan zaman kam fa zaman da sai so wanda ya da rasha fa da daga na sauya na da sai har shi zuku inda sai da rashiyar na rawa mana yaba wallahi
0: a
1: da ya kwa tim da kwa a wuri ha ya tana da log tim da ha ya riya kwa
0: ndoro
1: tana da ba a wai bangaren nan mai randa wa ya tim elkele wale da shiro yoga na a wai da ya shiro gobe da jinsu na are
0: nduwatu
1: ba sa ba sai ni lando ne in garan nan ne ba ba mararin ba kim ne kira ka gana na sadu sun ale
0: yo aru ao ta magana a babula jakana ina ara
1: a babula jakana ne in fara ne lawo mararin garan nan ne da shi sai sai yin din har in ma dirin guro idan tin malaro nan ga na awela la ji ma suna ku kullun ma cikin ta ya kai suna
0: shi ma jakana ne ma
1: yo da shiri arabti da turu da yin
0: ara wala wani marinda shi ya san yana ziya da tartib la idio
1: tartib la sai da ke wala da shirin tin da handira wa yala da
0: yala da ala lokara shi an da kan jina wannan gala umar habifa wasu kan yana lokacin zago zo an da botro karanta lokude gana tana ai ngo kam la fal assalamu alaikum wa alaikum salam
2: alan guro kam la wana jin kangiya lizlan no ya ri kun dimbari mun dimbari halan so odiga so re awolan ne no we lan ne
0: adama de halan so odiga du so
2: solo to
0: yo solo to sai ga wadu complete wala na sai no we de kuma team da wan
2: wallahi jiro gulle no ya ri tam zero da jin mari bari
0: yawa fanzana ta magana shi yayi
2: kumaro
0: duno are noire noire duno adana lardu kuma europe ne ai larda su ar ma kuljin bawo
2: wallahi
0: gela gela lokto ba gono andia botoro kurade ma andero takturo tabana lokto alan umar habibi ai karin zina to andia beji ngo kam lafal assalamu alaikum
1: alaikum assalam
0: ndu fande
1: wane kai
0: gela mohammed abiyan do gono bizum
1: andia kuma andia zana nan dai
0: yo gana na tunusi awama gela ma bet magana di walam de kamza le ona ay kurade ma lokude andu muskwatin sonda je karante kana de gono na la ndi wala mana da krupta nya kurala ndarem doni faras kam do de kelle ko do kache ndiro as kanyana suro kasar ndo ya ndia bonu suro faras kam shimalen za denyo kurade ma hata darem do gonye kudoro ta je karante loktar kalin susu kasar don engineer don ko ndeso hafsa andan ndia faksinaro nai do lokunda gona faras kam da gawo karnu kurane ma ndia bono aro lokto har kalkalin kuma alhaji gaji mai du faras kam da don geta garku ko andana ndia sa lokunda fuya kawdo faras kam magalin da rasu ne da karnu ma salam

0: shilanya kama ya su cin ngulan bari ngulan har kasuwar sai man kala za su nan ba da gana gana ne ala ya bana no ya shilan cin
1: ngula ku gana limin akai bari nguru min
0: bari nguru min
1: nduma kura lambari zin rai
0: yawa a rungulan bari ngulum lolya sai go isro wala
1: arire sai o duno ma ko ji limin gulimiya duno min ka kalduma yo terino
0: duno min ka kalduma yo terino ganyar shi gana man ruptiya irizi dare izu amle ya so da lalle sai lu lum to kori ya ge
1: dire
0: are
1: glazoro
0: ke kasuru ndi abi angel ga ne liri zo rungure na kata la chinga ta kazalla ta ba do shi ge
1: ya
0: kasuru shi ga ya tulu terino ma shi mala ya bana yo na
1: ngila ngila zoro ba mamodu ka karintu so kwaya idaji zannin dai and ya shi kasu ada gana fanwa daji kauzandini da goye kwenye nduro na nduro kwaya ifule gade iki tamtam za andagono.

0: glazoro krentusot maimbe tamtam fulendi adi gonwa paras kram balbal chitibulin we nandiro ishin mita piskun uskun nuda uwa radio ndarasan ni filanzi fmb paras kram balbal chitibulin na futu gulmuna e zandido gladien de abiro chitibulin ulazo e sanyanza asodu grazen poteza warmaza nduwa nduwa no isoe no jimbalem suro mawudu ndi adi edin andi akaso indi chitibulin u donye isana gladen sai barachin zai sakin na kasharu wanda yanje sunoyi nan dio dual telephone ne from yen nada loktu ganala nan de barachin ne ranu ikoi ba abdu
1: na'am
0: usuro futu ba bayandin mananye na ide
1: okay
0: ayo kamme sanyanza selinde ga gana gratitude ndua ndua na so akwal zuno zinyide awad maraga na la angsala lamur sanyan zero surinna ayo bayno kala lamur adiyen
1: tawri akai sanya gratare tawri angsala surinna be sanya gratare awus kana ni sanya diminare kamso sanya amno zaidi monjin ba kwata kwataro
0: sanya da ta shi na
1: taida zuma ta shi kamso sanya amno zaidi taida zuma ta shi awus kana re misal lo kirmaro ni kasu awe dimino walja misal kasu chela ero dimino walja
0: kare du toso kala
1: bia awla kulu birela
0: ni
1: kala awe chida birre kala kujara iso aka yari ay diminare kamso izanya amno zana ma teira zama kasu shima alafu nimi
0: kam chinte yai
1: misal lo kama ngo ware kama sanya amno ngonado kama ngonyi sanya birre awla dimin awla kujara la tira la dimin nankaro sanya amno ngana kamla awla majin pangya nyabonje isimnye no amna shima la pandemi da kun barin kam shima de she kala shabo ngana kai bali buna tija she kam gare sodin da akai Allah kama na man kam indi pande na
0: ade jire
1: kun barin she kam indiya lan saga ima kam pindi fi hakamar walje
0: pindi fi hakar walje nye ba uran ma
1: a nye ba uran ma ko nye ba letem yanglazina kam gare bojin kirmaro aw kirmaro kasu ne yarwa yanda cajin da arma
0: ade
1: aw su kana da ci gaba ba kwata kwata kasu de ma
0: yo ai suku grazen ate
1: gratu ruminare kam lare rokorambe tindira wande sanya ngai arma dikinare kam so ne zain be kam lae biya ayo samoro ko la letina wara pali kamla biya shi sanya ndi sini sanya da route embe surodin route surodin be awom diminar marunuma konde nya kamso azuza ina karo dimin arisha da ka galge haka mata kullum awom diminar kamso gana azuza na mangala
0: gila ayo momur ahira yin random ram muhammed mara momur diaro
2: ah ndasa momur bake
0: kaduri wa bogo
2: ah shi ma ngila sai momur wa
0: ah gila yawa kuma ni kurum din shi titubirin so abiro sanyan zare graze
2: shi kaso gratare
0: ah
2: tajiru akura
0: yawa
2: duro selagma lorsa e lotu ma sere tambaya la leno wa dolja ara aure pesen sori nda aruma
0: Abisanya
2: kasuru moro ya sori.
0: Ari kasuru ma to korte au gratema.
2: To korte kasu shi grate ruina zamna tajurwa. Kamla kasuru ma ngo gran ma sho goleme. Ngo kona re fon menu jen. Kasu holandia kaka mo yenu jen. Au dimi ne ngo no ze. Amla sori nabkata madrisa mbero lo no rolja. Ayo shar kasu ya sirin bara ai. Ara ko za nan baro ya da sirin. Kenan aro aure go
0: zan. Zan ma kala kala gai.
2: Zan ma kala kala sirin.
0: Jire.
2: Shi kasu nu marin doyon do ana sunno to are. Shi her har her tera zo
0: ade
2: amma shi kaso gratare tajirwa kura kame awum dimine no di kala kame ne no di amma ngo kazo ngela ngela re kike ame zo tore nyoro serin sore la na ko zana la nda ya serin sore ar pera jumba
0: yo ko moru shi abdulle ben zirin kuru zudin rokura rokura ya suka kame sanya zudi so grajin ni awlak da ro yirami mambiya
2: nde era ke na tera do shi kasu wa
0: dalil gare mbiya suka sanya da grade
2: dalil suka grade an mare kam na aure silayin ma shi mare ruduna rolja
0: ah
2: kam gare ro gultori ta bantere an masu kuro lari gira zai ne
0: rutuna a wancin liulari
2: yawwa
0: kuma gungiya isa sorin su rai
2: isa sorin ari isa sorin am sorin a yawuro gullan sa ari yaro sai kamre cin zikarar ya shi gulja yau shi kasuwar gana rumin nare ari yin dongote zama isa fuwara
0: jire
2: su ware su kasu ribiya shi nera shi yin bari min ne bari min yaran bari min arin kun bari na ya alai bana zara yana hafsiyan amma kasuwa sha ruwa sai to gramin dollar sai man ci gaba jin ba shi kasuwa mu wani lolya bi ando ando ana so na zana shi ma kiyo ware gulai an go kasu ndu a shera am shera ma am bero dana ma wulja har wala rayuwa jina ma kiyo shi ro ba min no ba amma kasu gra ta har gaskiya tajruwa kura sha
0: ron tajruwa kasura tashin
2: kasure tashin tajruwa me kasure shi bi a yinum lawon da dokoriya ro lari min do
0: tajruwa de ya nyo zanzan dibiri ma sari
2: zai zanzan karasuron gure ya rufa landi ayo sai na me share kasun zai no yin go kere ngila sike nare ai be li do da a dali le ko an go nyire sa bincike da an go yin kasuri ne kasunum da riftuwa da zuke duwai kalare no zai kamla tin da kaya yo garo numbaro di ma gulle so are su ke cha ya ka tan do ando ana ka hur gira lan ba bale dan ma shi mai kiyo a numbaro di shi wadi yo numbaro a kan zina da shi wadi yo shi ka su ngai gunun ma tere shi do ando ana so no zina ni sai bir la ro a numbaro ya gire su ke shi ngai ma na kim la ma to so arzun go ma ballo to tana wali a shi ma kala mu kwai ne amma su ra da zo ro shi a sai no zai
0: ngai man duan kam kura ngai da sirin ma kan bo soro soro ci tibili mu sai right
2: bu zo ci tibili mu kuma are da har lazan turu lamara shige shige da tuna sunu kasu yarsa shi ma hore ma cin marka ba
0: doka abdul aye ji kurum dun feroa zeroaden dun za jiriyawo hal jiriyarin beyo sai dan
1: hal jiriyarin
0: ya tumtana sarin do
1: zero ma beyo au zaka da feroa kamuru shi au gana rujin ba
0: yo
1: sai au gana rujin ba
0: Pero katuru
1: katu yembe aunguzu rimbe katuso be awa fallandia karambe wonde kamla class mende monte lai wonde shauze awula ngai sidin nankaro awushima da wonde awuda uza hundri gana nankaro sharu zinan kairo sidin kamla ringai sinurimi alar dalil dal ama nguzo dalil laba
0: la sanyanza awula class olinta latuma awula ma tudin yayi fero lasra ana katu kam zuna laye
1: surya
0: gratis rai
1: akai kwalli da akai ne
0: to
1: are ya follow tara launa suro bula yar man shi cida sha awere ko za ta lashi da bangira da tara sha ko za ta lo aya bangira tara san do firan do chulo ya kol dilio no ekar ma sha chulo ya gulli cida no ma shi chotto sa su kuna
0: chot maro
1: gadiro shi cida no ma
0: yo are yo are clans ya laye zrai
1: yo clans laye zana ma taida zuma taida zuma kuma cira shi ma haru zana cira shi ma haru kuna gana gi son dai
0: to
1: kam no zana ma amma ngo yi sai yawon zana kam la bangira tira to suru na ma shi dogul damba amma ngo ya shi dan zana zana zana amma sidi
0: to ka sala wa sawaila lenye ndoi sha lenye lenge sha na juko lenge sha lendo sha churuko sha gola ro gain karaya we gakke shakara ko a shago kanz sanyanz awe kalagarab to sirin dai we shiro ai mawo ronze wazin gungai we ha ni gari ugule aw akai wana min be andiya bonun bawo andiya boni ma ishe dero adien num karam awlangi dai karun zukije awa wono gi ma cha buron grajin
1: akai
0: ga tusodu wato lamar jawo zairo an gasa suri
1: sanya
0: dero
1: taida zuma
0: ngila zoro lamarare a chitbulinwe kala sanyan zagra grazen so en zande den akai karantun de so ya ndia fanzen butu loktun de retal de zana akai dai am botu sare suro zande ndia le ke na ma ngila rai ya ngila zoro daji kaudro fulayar kruno

0: gla zoro krentu radio ndarason krenui mita fiskun uskun nutta uwa paraskram balbal chitbulin we nandie krenui ya karaw tumay mbe tam tam play ariye gonway daji futu buron worma kanaide diol telefoni nandiro frumnya suro zandin diaru ranu gawi awodo kladin zandenye nde daw chitbulin usoyen am sanyanza gratu so mbeji abiro sanyanza atigra zenye klan zandia dien ngoshi kasu kam indi lamar sanyanza yaro to kortenye kuru sanyanza sara anaye isa kla lamar adien barachin zai sakana lambado andia fondu idi shima sefur usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw usku sefur 0 8 1 4 9 1 8 1 4 6 0 lamba faldeshima super lar super fal u diaw indi super lar arak diaw lamba bonuya renu gawi suro fraskram balbal chichibulin we adro daji kla modunde den adin renu barachinde nende renu ikawi babdu kawo kam gain dro kawo kam lai andia bo suro praskram adien she kawzo manajin dro shi sanyam diminare war matuyedin amsa asutu yedin chai mumori manazana mbi awala akra dro yer habi mambe ya sanyam ngoya awodo dadi mindu kolum amsoro kam asuza na gade man na kam doyin lamashi maro zuktina da sanya zargana yayi
1: okay
0: a wazu kikilzi fato radio ro sare a wala da goreci man maya woro sha wor ma no falli ayro gaishi
1: okay
0: kam daraja no zuna da
1: okay
0: azun maya yo klashi faida doyin sanya mu gorma tsaye da wala yaramin mambeya
1: ai magare ba alhamdulillah sanya da nare alhamdulillah kijin zifaye awam sero shauri raye na bema sanya da gana yayi wanda ya ruzai suro sanya da da taida zo juno sa kan duyai kam da biya sanya siri no so awus kana da duyai gana man cijin awus kana da ko ga yi kasu da an da ya to suna kasu da nare imshi ma aran jasi imba time zilem gomna raganare imdin aw gomna kamar sa sanganare commission arar
0: masago biyo
1: yawa shima ai marun guron dero isi imdin andero ne ra do miyo yoro no gwechi ande dia wai
0: shi commission ago biyo ngala
1: yawa
0: ko kamla gana da she ka zo fanyi assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: duko ndiye na shayin bom
2: angala awuri a chifta birni Umar Habib Ngoro Gambore wacce karfar da karantu ye
0: kalkal Umar Habib ushe doctor da andiya botro modu do kladum ngala zoro modu kladum mananyin fanwa
2: alhamdulillah tilan jenya ga ke fanana
0: ngala zoro ayenum tolumi
2: ngala dai ko ko tendero wo sekendero gona futi klasu na sha klasu ren kalatsin
0: amin
2: ala sanan de tiyo no sala sanan ja barazu
0: amin
2: ala andiya tiro jemara sire
0: amin
2: ha tinda su ko yanzu karantana shi sanya da jiriya wa da ronumi sha da insha Allah ko suran jire kuma ala ya barajin ayo awodo da kuruna sha baye nan zu sanna din shi sanya da gana ya bari nimiya monjun no wallo no ma shi kuma ngo sanya da na so kuma ngo jiri shu shenso ngai jiri kuma nji moy moya zutu so are shi awola rumina sanya ruwa ta ide amma shi ko bo so ande tibiri mi done turi kanuri yare kolle ngai afu na san ngai filata so suro rofi ta na sadin kuma ran je sangai tarala na tikramin den karatun a zaman alimo da sharifin nji da ma galang da ma naira miyau miyau kusare zuziya naira miyan fi ngunzi zira sadajina na fi kai yo adde ku ala baras ka shago ka zana nafsu na karin saladin yo ayo shin gaida su sanya da ruzi da ma kuran ga sanya da jirin ma monjin ma wade karawe dimi su sanya da sabali nima din
0: karawo jiri
2: dimin ma ya karawo jiri na shale nan tero la ramya ro kuranya ku
0: yo yo ka omnu sama su moda jin
2: yawa sumo ma ga shida rumina nungunuma ayamin
0: yo ah jiri kuma chare abdu ya warjuna yayi fero da ya cura ya sanya ma chotto wazu so so
2: wallahi ade karawo ma din min ma wallahi ya kodo
0: karawo ko ar ko samni ma ra da lenum
2: yawa ne sak samum naru na mya da na fero nduya ya rai Allah ba duno fandama amma ni duno ma fandama lenum karawo bar ne mya ya kodo sanya am fu jumba
0: ngala
2: ke har ci ko ni ro shauri ro haju ko
0: ngala mala
2: amma da ya Allah ya bara ko la sanya da ya bara zu
0: kin jino amin ngala mala umar kauli mo zoro askrin yana kauli zu farma
1: sai da zuma
0: batura ma go kam gade ga na assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: ndu fande na shayin
3: modu ba ko ga riba ne sake mana jin
0: modu ndu
3: modu ba ko ga riba ne sake
0: ngila ba modu wuce gauro ai kauli mo to kamin lamaran
3: lamaran a wata wurin gulin da biya sanya da wada ga zan ga da faida ba dan a su kana sanya kamme ne ya da ku kaman zuri ai ko aula ka kawai lawa ya ki kawan je be sanya da na a sanya zai ba ku kawai ta on za su adin dan sanya su da su din so ya au kada ku zan yi malama ba ru ya dai ya su ya gonda ni ya ni sanya am hadallin din ba
0: yo ba mar kurum din a wiro grazen yi
3: no un shi a ga au su a jinji a ni ya to mu dai ya ala sa ka
0: aya zawalum do zawalum do kutu kam gono ka kadiba assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ndu gawo na shayin bo kilewa su dai
3: masha Allah
0: alhamdulillah
3: nan ba gudu su sai mari bo folle nan ba karanta radio kurti ya mana din
0: ba gudu su Ushe gauro, ushe gauro, memba karabka radio ya. Nga.
3: Kusoto ana amji awo kenguna.
0: Ngala.
3: Kram titi bulin ye.
1: Kire.
0: Ade.
3: Watu aima gede kam kama sa nyato gradin so awla sa nyama so rokura so awla sa nyala adi sa ira suutin.
0: Rokura so asa ku?
3: Aje, janga ina karo gulemi awo de wani da sa nyanga isa kundo jin so awla sa kudza ina karo la ari grazen yai.
0: Ah.
3: Ya mar mari kini kama kuro sati
0: ade
3: kidi asanya ridi dimi no wolo ne asanya da halalle kudu
4: ta na so
3: na so da kalkal kudi
0: ah
3: ta kalkalo a umma di wonin duma ra aula nan gono ngun to grani mi awon ala nan kamo awon di kini shilan kum yamina dai ya
0: dai
3: kuma aula wai wurin dayin tina karamin tanya la angula ta awon ni so kam dala ma so an samma so kidi kama kuro sati
0: ade yo kuma
3: ya tinin da Naam.
0: Gratitude. Ayo, aiso tajirwa zororumin.
3: Ayo, gratitude tajirwa za okadaya. Aiso nyamoro no dai. Kamper kelanda de kuro chewe lan kachara ayi ayi kundo jizu awala so samanyuro awala kada grizinya.
0: Jure. Zan bati bati sarin.
3: Ah de arna kazuro biya prankle ra won bibina rungu ngultu so awala so baro. Bibina awon sumar halal ye jure kalkan zuro wolo no ma.
0: Ah.
3: Ni awala gra gra jusu awla zor wajia zon ariala bidiai
0: ade rozen zain
3: adna kadro ad mari diwon zubin adna kadro bia o kal kal di mina kal kal di ge ara kur nya bana zu dai aw simar ala min na pom wala na kamande nya bana nge kurtu umar habite gudna re kuru tro le mare len awla di ri ba di ba di kra o samun ga so awla so ni sa nya am ti buli ni dimin do anya so dro kalami kin wala na kur nya ga ora kalam ge
0: jire dia
3: ya o kuro ikuma ba dimin sanyam kala jire ne min tiadi min kuru audi ma de jire ma ala la tiadi insha Allah nya ko zi ari aso wonde tro ro kende ni
0: gila
3: ari gala yo ari
0: gila gila gila ba gudu so ala siriya kawdi kurin tana zo ma ran yiro askar yana gila masha Allah a kurin tu so futu lamar zandin de ari tamtam zo gonu wede da jinan diro fulela tamtam magare kuru iken kaudo grinno

0: la zoro crypto so tuma imbe tam tam plein diari gonwa paraskram bolbal ci tu ne ndiro ishin daji kurma modu do kladen zande nyinde abiro titibol in munde sodu suronzan am sanya gratuma sodu mbeji de abiro sanya tigrazen kladen zande nyen andiango titibol in wu kam indi abdoa momodwa zoro kasa da lamar sanya zain nasha abdi nasha ayenum
1: nasha karenje
0: karenje drinks rai drinks ya gulo yi
1: okay
0: ga jiri kakara kala zole na a wani wuri
1: okay
0: ngila zoro aji momodu ne madara so ngulin shwa so aliyo madara ya madara ngai rungor laruwa
1: okay
0: ngila zoro ade abdua momodwa sanas maro ade sanya za ngo kamla gana lamun aduro baracin zain dubsi assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: duwan dia bozu na shayin
2: ngala umar tukuro dan bore da ma walti sona
0: ngala umar habib ayira min andiro
2: a wani rakin da shin go an da kike gurin ina ta konga ai da sanya wadar ruwa ne da turo da jira ne da kuma dan na ta kike tana da na tsara kike gurin ne la an ga sanya da nan jawa ya da maru zana sajin bayan da yi sai ya ga na muku duna da kike na faran ga ita mazin da la ya tsero waya kura ci sina hawala shiri shi min sore yo a shiri mo jin no wallo no ma a wani ne kan ne go bi tin da wuri da tin ne
0: sai
2: nan mun bidum a um laga na fanda ne kuma bara a kuru kuma ya ku wa soro tare
0: yanda
2: kina ka fita na ya dare da mo jin ma a wade za su a wani ranga tilu tilu kuma dire alewa gultuna so ne ya dare ga kuma kama ka tana ar wasa ne amma la ar ma ya ruba nan dai na tana mu ko zero an zan hawala duma ne wa sai ka rinde
0: rinde
2: kuma da wade shine sore kalan zai na mala sale
0: eh
2: da rikon ya bagara den di
0: har
2: hangal tsere duro ko dai ala ne kuma bana ko haka ne ya fara
0: ngila zoro ngila zoro wushe kasaro umar habib haya maro kuma hutu tare gulluma ye da citibulin usodu fero anzanan kasoro awla soro lamar de
1: okay
0: ayin soro gira zana sadin so soro mbe
1: okay
0: tunda sanya da kasakata lardi ye wazi shara ye wazi amma ye gira zana sadin ka tu soro yan sadin
1: okay
3: ngo afol me wari
0: tumajimbe
3: sun zawa
0: Susur wa ko liro
3: Susur
0: wa liro Ari jira fa ni
3: mi so ware zika kan su ne shiro ma wuri gira kai awla jiri ari ture la me gira ne so ari shi ka zo ran bozana ari shi bi adimin no ja zaire shi ma
0: gira to bari shi mangala
3: shi yari adimin no ja dole ka zo ran so ya shi ka zo gram do ja le ne ai jira ni ne
0: pero aso sai nan karugura zan abde gulzuna da ngoya fero ma bozin dai solo wani cha andiro shauri la hazaya
1: wa alaikum salam
0: wani mbau wa alaikum salam kilewa su dai ndugawo
4: ahmad shago manguro malaria nguro wakil karabka radio krentu
0: ngila malamat ayira mi malira kai bayano
4: dimi to dai yana amai botu so gulzana yi dai to da shi lamar kasu ya ri kasu da dimin ma wanda ro kurai kini kuma kam lare awladia bayro la zojin ma kilakin zire sha suriya wazina wani dai suka dai wani mama nguro na gare nya surin ba audi nya sha crackl waro yarin ba dai shikenan kawai yin sabbi son kasu da dimin ma kilakin me nya suriya shi kilakin ma kalmar ma sayan ba ma nya wa tuman wazana ne ana garo an dai ci dimin suru wani sanya ji annan karo wanda wai kilakin nya suriya dun gune yana so gune an kilakin sore tonoso
0: barachin zai sakin na wa alaikum salam ndugawo darambo
5: Aisha Muhammad ngoro fariye manaye
0: ngila Aisha Muhammad au zanne ne farma sun care
5: a bangana la bara skoro ngila la sanya daro bara adustu
0: ngila zoro
5: sanya gratere shi sanya da numbaro ge inde su ka sanya am dimin wa wande grani me sanya am bayan tare shi manyiro foto maso de
0: a zero zero afero nan karo grazen sa sandia zoro zana shi ayo mana are todo asadi
5: alan zunan kar am sadin da yambe alan zunan kamarin ya cirara wallon ma sanya am rojin baya dai ma sura da su ka jiri fute sanya am do wajai ciro gram banye she alan da maron ya cira ma sanya am nan karon ya wajin ba
0: jire da
5: sura da a washin min sorin ma da yambe ba ga yambe amma alan zunan karon ya cira ma sanya am nan karon ya wajin ba ade su ka sanya da gratitude sun maro illa mai illa sanya am gran mi bayan ne man gurun ne kam lawala ma jin ne wai na wani man be da dan lenye kam gurai mana sun be da lenye nan zu iwe da zana mina ya chosin au kam la ma jin lenye nan ga ingai na wani be sanyiro lo ya mai nyiro ma zain ade to ne sanya da grati numbaro da shi ma di amma sanya da di le su ke be kam da sanya su din ba mu ko dun oro ke sun na shi ma ku to ce te bare mi ke sha na da kon ga da kam ma so sanya ta din da shi ma ngala da alan du so sanya zoro bara da su da kasar goza am salim ba ma da ce za bare ta salim ma da ala sanya zoro bara da su ku ruwan da sanya da grafi bayan tin da shi ma ku to su din
0: jire jire jire ngala shawari mun fanye na shawari mun zo mu aro fantuna da ji zo mu aro nyiro askar yana Aisha Muhammad a grintuso nandiro fulai iken kaudo nandi tamtam zagono

0: kila zoro harami kurin tunde so ndin da kan gestay gozi ndara son kurin nu kila mita fiskus kun nu da u wa fellanz fm paraskram de tamtama paraskram do taman kariya kasu ya tuma idin na play inde tilam afu ne sanik sale she butu play ya da yazna sumo do sa gambor da jinalan botu do so da gonye konyin kamaro diol waya manan de furum gata da jinni ande abon botun kararo lo no ma futu kuma broken awol me ka play role yin do kasar tu jami sai bayin datin na alabara su kin duwan duwana so tam tam zugon na rata mai na beji daji am indi ya ke de fande daji kurale mango botu gadi gana shi kasar ja to mai na faraskram de tai da zu tam tam
1: assalamu alaikum
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da wa tikiya
0: nam wa alaikum du maranye
1: nam ba gudu su sai mari bofa le ne ba karaktara da yau kurin kuye
0: ngila ba gudu su wushe kin shiro faraskram de taman kare kasuye
1: faraskram taman kare aka suye
0: ade lauta
1: kana da alama kutsa mari kuma kuma da alama duk
0: kuma abi wa kayo
1: ayo shan ka wani so kana da mun je so ne ala baras gana ngalo prad ningi di ma ko ido kuma je kwa ngai man jirara sun so yaddo ni sar ne tabbi zan abu ranna ta kai cikin ya ki yuni na rika mari yuni na wallo ne dia
0: nam
1: ayo da yaruna kaduro kamande da ala niske sutu kuru katab la kalaran goti ginya ala manzuru kinari gana tusha samto dro gana kazi sutu
0: goti ba ali
1: ngaji so nera yewu so yerdien shi so ala salan sutu yeso ai to ndinde makama yisu gana la shi ba sarana kimo so ro akala zeli ai boron yeru so ala zan to ndinde makama du so du kala so kadu zai ro gana ar dai kamande ala afu sutu
0: ar da manzura to ndinade
1: a wodo kama bi tare yun kuna ari shi kama prami di ya mara maliya makama ka kalti inda bisa da duniyar rakana rakini ga lokwa shi ka kallata ai makan jima lima rishi ma kadawa ma zari shi dun yari ya kun so aula so madan ya borona ya lar so aula so tele dinare shi tural karte ma kadawa ban zari shi ma dun yaro un yara rakana da yare shi yono odo bisa yi kuna da kenan alma
0: ngala masha Allah
1: na bawo sai hala Allah
0: amin
1: ya rabbi
0: amin amin ngilata ida yanyura screen baba gudu su simari bohol tare da jira min modado ande di mad ala amin ya rabbal alamin ala zabtu kuma de ande ron niske na sharo soro kan ngande su duro assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ba da tukiya
0: da patu kiliwa
2: da kauka da turum
0: be alhamdulillah
2: yo umma ka sai nan aja ga Mustafa ko dan gari
0: ayo yo wushe kin shiro kawo karan ga kam cial kalam ba
2: kawo karan bi ade yo mai gida ba zan bar ma kila ba a cewa
0: la
2: ani ga inda ne ragu da mama na no are ba san
0: kin jar ade
2: hukun tawara ka ko zi na
0: ade kin tawara ka ko zi
2: okay okay
0: dan mai ta ta
2: kulewa sile amin ya rabbi amin ya rabbi tamam din na rasan ne duk ta kulewa da ya
0: kulewa sile alhamdulillah
2: ngila ke yo wadana mai da kuma da fulu tara ko
0: yo yo ade
2: okay lamar ya ga sama kama to sajin kara kare ka su ya zo sit kono ai ho tsara in ba gudu sai gundura kama
0: ade kuma gudu na ai
2: zo kuma tara ai ki hakuna kama da ade ala je ko ce ala je ko yoro le ka ci ni
0: amin
2: ya ga ai sa ko gina
0: ade
2: ade ngila ala sa ku bara bi ya
0: amin
3: su bai tele
2: bu ngila ya la ne da rasan da sama jiwa
0: insha Allah fa sai
2: ngila
0: ngila ngila dai askrin na loktuno gono dai anda loktu ala boturo ngila mashallah krintu mande sambeso adi malauta shi anda abu go awaka zuna daji ala mai tuwa gaur daji kuru ade ma krintu mande gari ga suna ide andero butu anda boza andero bayanna sasanna nashado tamanna kare kasu ya diga na konnu kwaltu bali zuna assalamu alaikum
4: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum assalam
4: Hassan kan jaja Mustafa kan zuba tunzar kuma na wuri fange ala mai tsaga wurin ala kan da tai mana
0: amin amin amin
4: ala karongo ne kawa gana zo
0: amin ya rabbal alamin
4: ingala Umar adun gara gombore da adam ara tara ko fange ya kuma mana zuna da fango ko dai
0: ale lauda
4: ingala ala andiro tsiran sirri
0: amin ya rabbal alamin igla bidai da yura skrera loktu gon manda loktu ala botro to mai dinna ayaje she sumo karmi kunzuna da ji ala mai to ga urdu amin ya rabbal alamin wannan ne kan geste gozin da rason karunu kilomita fiskus kun nuda uwa fellanz fm assalamu alaikum
5: wa alaikum salam basan
0: da fatu kiliwa
5: ya sule alhamdulillah
0: duma na yin
1: kuma emprenan goro bulunkute
0: em zainan goro bulunkute abiso taman kariya kasu ya bulunkudun
1: a taman kariya kasu ya ba san alaman da ya shi gwaye kala gambe da angala
0: abiwa so ana ala kira zaksu
1: da mana ina ba da ajajai kin jala kwan zuba zuna ala dagawarze
0: amin
1: arma ba san ja bas da yar mara kara kuma kauriya sama su babba yanzu na ai ma kala da gurin
0: ngila masha Allah tayi dan yin raskire
1: na kuma waye ga akin
0: ya dai lauda
1: ngila kai an ci ba
0: ga amin ya rabbal alamin tayi dan yin raskire la lokun gonu man dia lok tu Allah boturo da shi taman kare aka su abiso wakajin na shado kare aka su yare konnu ko jin dumaro kuma da rondo mai andiro bayin na asidiro assalamu alaikum diol waya mana mede ba makam tuma kamduna ja gana loloji ne nyoro gutro manyando ba kam tuma kamduna da ji jami gade so nda suro faras karam de ro rupta ino tuma de so ameji assalamu alaikum nam duma na ji ba diol waya mana minyi kamduna alama zina sha zunba mundwa mtn na zena ringana kazi bala india mero wajin ai bulimi ami dinga chip diyor waya manan zai furusu abima andiro bayanne sadiro ngo gare gana assalamu alaikum da patu kulewa gana radio num dubulu ne
1: yo
0: ndu manajin ba diyor waya manan me ma kamzina daji tumai dinna waltum andi abosa min ba furusu na yayi gullen assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: titubulimi kan indime odeze
0: titubulimi kan dimero wuje kan jero
1: maleo che kwa kasarima
0: kasarima kasarima injina injino ba gnae kwa lena de
1: injino ma buro ye
0: ngla dai ya credit
1: ara kitu ara kitu polo
0: abi
1: ngule ngul ngul
0: ngul
1: ah o seri sim masoro tulini duara ke kleanti
0: ngala de la yuras grela la yelak tu gorum adia lok tu alla botro ngala de jarami kritin eso na la dere da jiran proscribe de tamtama proscribe do taman kare aka su yedo kashe su su sawani jile wabana zan de proscribe da ita gad kknaro tanaso engineer do ko ni habsu da ma play kiji kiji nandiro sku first scrum da nandiro wuklai hasan muhammed do hasan kalla no no mai nandiro first scrum da do ngi daga gugnaro wa nandia say love to fu ya

0: masha Allah har mi kantu nde ti mangana nde nde tamtam don he fulay mom sharifi ada gon waro namtunda ya sayyo sana darda jiremiro konyen sorlan ku ku sotai martawai sawar za so hazain ya bin darda jiremu shi faras kan yari ti mai da futuro bana sidin na sha kinin gande ku abali yayla
1: ay ma nan yari da kasannin fulara goma naftini da fa ne me fonda ma amma goni miro wala na ma lawlem kama jimna makanta na gain
0: faras kam yari ti mai a futuro bana sidin jiri a wajili a ta a wala jiri yari so titini so kure kure tidin walja ro kinin gande
1: da an ya shi mojin lam ne hafta ko jila dai wanda talam ne hafti ne dai karu ne je sun yamba mana zura karu ne je sun yamba talam ne kakan ya ne kolle ba an da ko da faida ce
0: to yanzu ma rumin sun ditin blink mai da roko kinin ga tin ba sai amza kura nduso ba follow follow waja suwa suluna
1: yo sai rabburon nafsa tarbiya ba era tarbiya sadin ba nyar jiri shi ma daraja sai ra faida jin nyar shi ma zautin ba
0: nye kurumin ainan karkar ma da kuren na kakan diso da suros manan zailand nyari su falland ya sakin ai suka kirma da amde kurare nyari falland ya sakin ba suros su manaila
1: karkar ma yaren dori da kirma ya zori dimin na wallar ma a wala mana ada kure kure sai mana gula da yabin rubuzai yadda ka an zai sadin ba borom goni me kan ma baran ba dinya ramam kam kap kum ba mare da ni kan baran da zira kam kap tum na kap ton mu wusha wona ma bala le gulimin amma baran na wusha gulli ro wala ma kan da ile jin ba ni kan taren da ni nam numa sai awon mi
0: yo allo su kin sai kirma am kuradi tamtam done stibli mi kirma yidro awo fallan da nyare dile a tai kulodu tamtam za go zain ba
1: yo isan ma tik ta furta ka ka sai na sai ba wurta kam kurai sai tik ta na sai ba ayo ai dim sai tarbiya gulli yan ni kure mare amci da jama ba form ta form nan ba furta kam nan kura furta ka kamen titi mi mla nyira zaudin nyari mla nyira gulden da folland ya gon min kwer nan da nyira naftaro nyari dugul min tayro gai da ne na ma nyari gulli ma mana bula da we
0: daraja jima shawur jili ha din kla wanda tilam da kan yaran ne da fasin
1: wanda jili kama mangarno we lawe kanur yande tilam gargaja kurenin shino shir mana no ido zaman zaman zuri da mun ne mana wanda tilam kama dunar gon we wada tarbiya zaman ne kirma gwane tarbiya kurer gayo are zai rasa wurin raye
0: ya fa lamanta darda jiro mu musa su ka furas kam shima da kirni
1: kullun kirni na kala guza fa in lagori lagori ba zan ji ko ko
0: yi furas kam shima da kirni min lan ai shauri hamin na sha citiblim da kirma yi
1: da huya ba yan wuran gai ma tamtam in bere su kin na garin tri ko san mazo hamzalla korki kuma karako
0: ngila masha Allah harami kirtu ne kan gi sai nan dia gozir wallon ma first cream don yin yari ya ci mai kirtu na karawun da rason yala gidi da Nigeria ilan kirtu man dai so da ji kaudo first cream shima da hasan yan no flying dai ai so mulo mai ada kirni isha first cream shima da dirda jirin mu goye konyan